0: Ya. Omano vatsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata iye teke mapimo. Iye veke kashimu shakwa nga shpimisi man.
1: Seko umelela yini swatshi ntshwa kambi.
0: Hile swa kuni unze hile ka mungano wa mina manyisa. Ni vakuma vatswa tsa matsavu woshe. Ya kuna mbe ukanzeliwa makanzeliwa anga nka.
1: Manyisa hile ya wati homu. Wa matsale manyingi ya mavelenti manga.
0: Hile ya. Peanga ananchi homu. Ti homu tifambe ni mati hinkwatu. Matsala mahahlu kelile.
1: Mama no.
0: Swa kudya swinga halikona leya. Swi hanga laka. Tindu takona tona atina matsamela manene.
1: Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
0: Akulukanga munhu kata. Sela. Ani vona swa ku loko swikoteka a hi ta vapfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
1: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
0: Mamana.
1: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
0: Nkatu. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
1: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

Thutu general kusukela ka manyisa ku hlonipha xikolo ku sengwa swi vonaka swi sasekile leswi leswaku vo tiyisela na wena u fanele ku tiyisela leswi ri xeke na ku nghena nkarhi lwa mixo swi ni risima ku va u pfuka u tilulamisela nkongometeni wa ku va u nga xiweli xikolweni naswona ku tiyisele kona siku rin'wana u nga tshuka u ve mun'we ka lava nga ta fambisaka a swihahampfhuka kwa swi leswo swi sukelaka xikolweni 5:19 xikarhi pangalatani mintirho ya Radio Mzambiki Msuru Provincial di Maputo ka xiyenge xo rhanga ka siku ra namuntlha wa vuntlhanu 26 June 2020 kunene tolo tiko ra hina ri hlanganise 50 yo malembe wa ku va ri kumile nkhululeko fanele ku va hi londzovota hi tindlela hinkwato nkhululeko lowu kongometini wa ku va yisa mahlweni nhluvuko Iva irandzana vani ntwanano longola ka swimo ego sa toloka masiku kuza ku kumeka nkhululeko lowa ave ntwanano veke kona ku veni ku randzana ku veni mvumbano ku veni ku va vun'wana bya tiko

0: Mama, femina anamalivro. Masala ya ina mahlukeli limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana maka mu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe a xikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professor, eh? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa mainjhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene. A ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papayi, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. A ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
4: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
5: nan'waka ku ti tsalisa i mahala
4: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi
5: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
6: Phatima.
7: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shkarka campo akalta belo akusungula akalta belo ombiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
8: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wa ti weti atsulela belo wa mpepo
7: kasi yena endla yini
8: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
7: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
8: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti hweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
7: xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
8: wavo swi komba ku veni wa sati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa n'wana wakwe
7: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
8: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
7: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
8: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
9: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
10: Gingirika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.

8 ore e 37 minuto ji fanele ku vaitsundzuxa na titsongo tumbeleke ka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo na yi nga ta sungulaka hi ku fungiwa ka xipfumelelana nganqwadi ya nhlangano matiko ya misava leyi fungiweke hi lembe ra 1945 na ku kumekeke ntlhanu makume wa matiko xipfumelelana xi fungeleke a San Francisco, California.

0: 8 horas e 42 minutos.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Miludzense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
5: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
4: Se ni ya hi nga rhurheli wu kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanyangi hi swiharhi mani.
5: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
4: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, nambi xeweni munene nada.
5: Wa vala ku ku losa, nambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
4: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndhawu ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
5: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
6: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Muchayi wa Xifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka ku titsalisa imahala.
0: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.
3: Wa Xtiva, loko xi ku 5 horas na 10 minutos, loko xi ku Mdhuvela, loko xi ku Sonto, hi kola, hi ta dzungula maxaka. Hi ta mbela papela bya mani bya Mateo Jordan Simango, le maxakeni se, a dzunga mani Mudaka, Armindo Xitafa, Luiz Mundlofo, Alexandre Mundlofo, Inojo Simango, na wene, na mine, na hine, kambe lwa ninganaka, a bota hi los, hi wene manata.
4: E mene Domingos Armando, ni tshama xamankulu, ni dzungula maxaka ya ku tala, ni lava faka ntirhana wone a kompone ya Toyota de Mozambique. Wene Ricardo, Benyisi, Jere, ni van'wanyana va ku tala lava hi felaka ku veni hi va dzungula ku veni hi kota ku va hi yangulana swa nga hi swo swi mu swi yingelaka ka nkama lowu ni nga ka wona la. Khari mambo.
3: Hi ta kumana

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Na fiora já Moçambique em Carocovai, com uma mão gamicho, e as fundas anculo, Maputo, Sonsanca, Gengriga, Maputo, que na velha lá, 27 Lebjinene. É verdade que na 9 horas em Moçambique, em Carocova, com uma ungu e a micho, e as fundas, Angulo, Maputo, e com a vela lá, Wing City, e Lebjinane.
2: Rachile David Ndimana, Rachile Wing City, ba Radio Moçambique, olo de Watawiyake, namutla a Pushela Mintiru, yaku yakiwa, ka sistema rao ya vildramati, ringata isa kamate, mgangini, wale kamulutana, ashfunze nishabuana, mimpaipi, yaku isa mate, kamulutana, itasukela, mugangene, uantenga, ashfunze nishaka mwamba, hikola kama tsamela lao, kutapumbi wa sukaratwa kufika mate, mgangini, wale kamulutane, ashfunze nishabuana, ntirho lowu ta pasa nakona ni varhangeli va mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo namuntlha a rhangela a ntirho wa ku tsundzukiwa ka siku ra ku lwa ni vudzahi bya timbangi i ntirho lowu nga ta endliwaka exikolweni xa primari emugangeni wa Matolase kolomu a ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Erikis Bonjes nkarhini wa kona a ta va a ni tinhlengeletana ni vatsongwana va xikolo leswi a va nakona a hlengeletana ni mitlhangano yi nga ringaki leyi tirhaka ka xiyenge xa ku lwa ni timhaka ta vudzahi bya timbangi na mini vuxavisi lomu a xifundzankulu Maputo. A doropa ra ka Matsolo ri ta yamukela a ntirho wu kulu wa vukombisi bya mabindzu hi xiyimo xa tiko ra hina na veni matiko man'wanyani ya misava ntirho lowu ta endleka ka masiku ya ku ya fika 3 ka hweti ya julio a taka a ntirho wa ku pfuliwa ka faira de negocios empresarial da Matola wu ta endliwa namuntlha ka nhlengeletana ni vatsale va mahungu. Ntirho wa kona wu ta patsa ntsengo wa ku fika 2,000,000 wa varhambiwa ni 600 van'wamabindzu va kusukela ka tinkomponi to hambanahambana ta lomu tikweni nambe ni ta handle ka tiko ra hina. Namuntlha Julio Mparrok murhangeli wa consel municipal wa doropa ra ka Matsolo a ta vulavula hi risima na mini leswi Matola vilelaka swona hi kolaka ntirho lowu nga ta endliwaka ka seguya kuya fika 3 ka hweti yoli ya julio yi taka. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo namuntlha ta rhangela ntirho wa ku nyikeriwa ka swilawu swa ku dyondzela ka swona lomu a xifundzankulu Maputo. Putu ntirho lowu ta endliwa muxifundzeni xa ka n'wamba na nkongometo a nga ku va ku tlakusiwa matshamela ka xiyenge xa ta dyondzo matshamela ya ku yelana ni ku a vatsongwana va ri na matshamela ya ku va dyondza na va ri ka tindhawu ta ku hlayiseka. A ntirho wa kona u ta endliwa xikola primari ya Joaquin Xisano a xikanukiseni xa Phesene a xifundzeni xa ka n'wamba. Ntirho handle ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule wa ta patsa nakona ni murhangeli wa xiyenge xa dyondzo lomu xifundzankulu Maputo Carmen ya Nkanda nambe ni murhangeli wa xifundza xa ka n'wamba Carlos.

Inkomishinene Albert Paulo kuva uskuti lekwa kuti ikombisa mahungu emisho nzeni ka gingereka Maputo na 9:05 minuto chimingiseti pakopela ya pambeni na 11:00 tindlela ta kuva ipangalata na wena tindlela tinene ka ntirho wena lowu landzaka wa mavoko wa siku rin'wana rin'wana kufana na siku ra namuntlha nga wuntlhanu vativa van'wana hikwalaho ka ku va tolo siku ra tisima siku ra nkhululeko wa tiko alferiado se van'wana va phuze ku tlula mpimo siku ra namuntlha va lovhile emintirhweni kambe wena u sindzisile hambiloko u twa leswaku a yi kona swi kona leswi ni swi endleke swa ku tlulisa mpimo kambe u sindzisile u pfuka u ya ntirhweni yi kumeka na yi pangalatana nkarhi lowu na wu le ntirhweni wa wena wa mavoko swinene leswo swinene ku va u ti lulamisela hi tindlela hinkwato na wu tiva leswaku a ku tlanga a ku heli u fanele u tlanga na u pimela leswaku mundzuku ka siku u fanele u landza swilo swa risima xileswo hi ya mahlweni ku va hi pangalata na wena na hi ku navela mixo wa hombe ka wena nkarhi lowu ya muxi wa ka babalaza na wena hi longoloka na wena.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbu wa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambile mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimani
3: wenu karitawu la mina la swibedhlela li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermeri a taku a hi mu vutisi

inya menye milori yangu nyangu kwetha utsi kumihani kanyu kumani fashofora nyangu kuhalata.

0: do projeto a 30 de setembro de 2031 com a abrangência de 245 escolas.
1: Marito yamu nyikoma hungu ka mfumo xifundzanku lwa Maputo lo jerjemu loko avulavula hi makungu ya unyikele exifitulo ka vatsongwana va 245 swikola primaria swa xifundzanku lwa Maputo.
2: Hi vulile leswaku ku tlula 200 wa swikola swa ku lomba xifundzankulu Maputo swi ta pfuneka hi mintirho ya ku kuma swifihlulo ka vadyondzi lomu swikolweni. Mahungu ma tisiweke hi Fernando Sidomo. Hi tsutsuma ya mugangeni wa Mulotana lomu hi yaka kuma mahungu lama tlhamuxelaka leswi swaku ku yiwa mahlweni hi ku landziwa mintirho ya ku simeka a switirho leswi nga kotaka a ku pfuna hi vuyavi bya mati ambangwini lowuya wa tiko. Mintirho mi seketeriweke namuntlha hi ku kumeka ka holobye wa ta vuyaki. Mahungu ma ta na Rigoberto Chisano.
3: Como joven que se tiene rato Mozambique ni Angola ni Aleno Hashfonza Shamulotan, na moca kuni lienzo tatana Fernando Rafael Anga, ministro das obras públicas lá em Mozambique, a hora lá a tinda o letinga tá a aqui o projeto a cu em que lá mati cachungo Shamulotan, chegamos na Moamba, cacarlo ni chefe de posto administrativo a batuda Rio, anga tá aí que chamou cera e deixou
4: Namukhelani amulotani hi ku fika ka murhangeli wa maobras públicas ministro wa hina hi hlaya leswaku a vuya ta pfuxela a fambo wa ntirho lowu hi nga ka wona wa ku yakiwa a madori lawa ma taka beneficiary xitshungu, na hi hlaya leswaku a xitshungu xi tsakile xi swi yamukela ha hombe ku se a xi hlupheka hikwalaho ka ku nga na mati lawa manene a mati lawa manene hi ku ma nga na munyu. A ku ni vangaki lava a va fornisera mati hikwalaho ka ku va ni mafurho amugangeni, kambe a mafurho lawayani i mafurho ya ku a mati a ma va na mani munyu. I mati lawa a ku hlantswa a swi na byalanga, a ku phuza a swi na byalanga. Mejumbra a van'wamabindzu lava va timahelaka kumbe i swidyelwana para ku xavisa, a mati lawa a ma nga le ka kunene.
3: A projeto ta pfuna vanhu vangaki?
4: A projeto leli li ta pfuna a cerca ya 64,000 va hanyi va tiko la Molotana.
3: Forma ya distribuição yi ta fambisa njhani?
4: A ku phakela ka mati kumbe ku distribuira ka mati ku ta va ni van'wamabindzu lava va ta ka titsalisa ku ve ni vona va yamukela mati hi ntsengo wa ku yandza, se vona va maphaka mayelani ni lava va ta ka titsalisa ku ve ni va koka mati ka maphayiphe ya van'wamabindzu. Kambe leswi swi ta tirhiwa swin'we ni vateki ni ku va hule yikulu ya mati.
3: Carvambo, mamana Lilita Muyan, anga chef de posto administrativo lá na Mulotana, na chamusela yi projeto lela ku pakilwa mati lá na Mulotana chifunza Shaboana, lá no stoka a ministro wa obras públicas Fernando Rafael, a kumeka lá na ndawu leyi na wonela ekusuhi yi ku yakiwa ka projeto leri. Ministro Rafael sungula kumekela a tenga na vona nga ta yikiwa a thangi leri ri nga ta hamba a distribuisa wena mati lani a Mulotana kuni tore nakona nga ta yamukela mati na ri phakela ka miminti. Projeto leri ri ka mali ya 130 milioni hi mali ya mfumo wa Mozambique. Kusukela a posto administrativo, kusukela a localidade de Mulotana, Rigoberto Chisano, Nandelela.
2: Ave Rigoberto Chisano loko hi nyika leti ti yelanaka ni vuyavi bya mati ya Mulotana. Mati yi nga xanisa yikulu ka vahanyi va muganga wa Mulotana. Loko hi cinca leti ti yelanaka na Mulotana hi vula leswi swaku ku fambeni ka masiku mataka ku tlula 2,000 wa van'wamabindzu va yimeliwa ku veneni va kumeka ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka na yi lumbaka van'wamabindzu va lomu tikweni la Mozambique ni handle ka lona ka masiku ya kusukela ka 1 ku ya 3 xika julwa taka. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
5: Kani mambo Jose Ariel Makwakwa kunene a ntirho lowu ku nyimeliwa ka wona a ntlhanu wa matiko a nga Portugal Afrika Dzonga, China, Eswatini na India, kambe tiku la India liwekiwa na kona ka xigava lexi inga xona xiseketelaka a makungu lawa. Hi mahungu mativisiweke hi Vereadora wa xiyenge xa Nyalaka ta

0: Tengwa konseli municipal wa kamatsolo Julieta Xilenge lwe yimelaka kuva hiku kumeka ka vanwabindzu ka ntirho loku ku teni amabindzu maendliwa ka imali ya kuringana ya kutlula 500 milioni wa timitical akuva ku tlhaukanyisiwa swiyenge swa ku hambanahambana swa municipio wa kamatsolo ni xifundza nkulu Maputo.
1: Matola swi tiva swa ku ani ma problema manyingi kambe leswi yimelaka swone hi ku lava hi nga va zhamba a ku veni va ta matola va ta ta endla ku veni a matola a ve ni nhluvuko a ta matola a ya ka a switolo a ya ka a maindustria lawa ma nga ta kota a ku veni na wone ma hlamula timhaka ta ntizo lani matola hi ku hi ni va jove vanyingi a va tizi ja hi leswi va ta ka endla swone laha swi ta endla ku veni a va jove vezvo va va ni mini tiku atena muntla 5 wa matiku matave kone haleni hi hlaya Portugal, Eswatini, Afrika Tsule, Brazil ni China. Hi matiku lawa ja ma tibekiselaka a ku veni mabuya. Kambe através de kama embaixada manga konlweni ni 14 ma embaixada lawa na wone mataka va kone la ma representeraka a matiku mambe. Hi navela ku veni ku tlhavukanyisiwa ama agro industry, ama agronegócio, a indústria ya logística ni indústria ya ma energias renováveis.
0: I marito ya vereadora wa Xenge xa Tamintengwa Conselho Municipal ya Kamatsolo Julieta Xilenge loka vulavula hi ntirho lowu nga ta landziwa ka hi unku ya fika 3 ka julio ataka yi nga nhlengeletano yi nga ta patsaka a van'wamabindzu va lomu tikweni ni va matiko ya vambe.

0: Impela have ntiro loka wona ke ya hasheke amahungu yo entelela ka wona nga tivaka leswi sako murangele ka primero secretary wa bandla la Frelimo hi lwe ya sungula ka nhlengeletano hi kulukumba na muthla ka mahungu lawa hi ta ma entelela ka nhlautelo wa mahungu hi nkarhi wa xihena hi n'wi xuvela majambu lamanene va milela Tomas Buruma ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu va le ku dya hi ku yengeta.
1: Inhlikani maputo nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu maputo
2: inkomu swinene vana kulori loko mu ta va mu swi kotile ku hi fikisela mahungu ya xifundzankulu maputo ya mahlweni hi pangalatanani murhandzi wa mwingiset lana yi nga ta kumaka vunanga ku ya fika kusuhi swinene na 14 yora xikarhi loyi nga ta ku fikiselaka a mahungu ya nhlikani ya mahlweni ku ku xuvela a nhlikani wa ku tsakisa nyamuntlha leswi a nga wa n'wintlhanu vintsex ka khotavuxika wa 2026 hakunene vintsex na vintsex 26 oh swinene i wa n'wintlhanu yi navela leswaku ave wa n'wintlhanu wa ku tsakisa ngopfu swinene xivita ngopfu hi loyi ya ku pangalataka hi ta losana na wena hi ndlela ya vunanga.

3:31. I nyamuntla iwa untlano. Wa untlano lana ku sungula ka vugamu bya vhiki. Kambe nkama lowu hi nga ha li nkama wa ntirho wa swona. Ti tirhele u ta huma. Ta sungula vugamu bya vhiki mawaku wena. Wena se u kumeka ka ndleleni ti hlayisi ti vonelela swona. Ku fambeni ka xiyenge lexa mintirho hi ta bula na kona mayelana ni tinghozi ta vudzahi bya timbangi. Hikwalaho ka ku va nyamuntlha nga siku leri ku ehleketiwaka a mintirho ya ku helisa ku lwa ni vudzahi.

Mahungu ya nhlikani hi emisiri provincial de Maputo muhlayi Juvita Ngovo. Murhangeri wa tiko a basopisa ku tlakuka ka tinhlayo ta majaha ni tintombi va tinghenisela ka vudzahi bya timbangi leswi vekaka mhangwini mahanyelo manene tikweni. Basopisa ya Daniel Chap hi kumeka ka tsalwa la ku tsundzuxa tiko mayelana ni siku la kulwa ni ku helisa vuxavisi ni vudzahi bya timbangi li tlangeliwaka nyamuntlha. Ka tsalwa lelo, murhangeri wa tiko a tshimamisi leswaku mhaka ya mbangi yi kulu ngopfu swinene hikuva yi veka mhangwini mahanyelo manene yi tindhekisaka ta vukosi nambi ni ku va yi pfulela mukhandlu vudyambana vuheriki ku tirhisiwa timali na ti nga voneleliwi kun'we ni terrorismu. Murhangeri wa tiko a kombisile ka tsalwa lelo ku tiboha ka mfumo ka ku tirhisana ni matiko ya misava ndleleni ya ku lavetela mihlamulo yinene ku va ku helisiwa mhaka leyi hikuva hi pfalela nhluvukiso ni ku chunseka ka ta vukosi tikweni. Ku tikisiwa vuvoneleli la ta makhwati ka muganga wu chiwaka Conservation Communitaria ya Xipanji Xetu a xifundzeni xa Sanga xifundzankulu Niasa hi ku vekiwa ka makamera ya vuvoneleli. Mhaka leyi hi ta hlengela ku va ku hantla ku hlamuliwa loko ku ni mhaka ya vuhloti handle ka nawu ni ku lwisana ka swiharhi ni vanhu. Makungu lawa ma landziwa emugangeni wa Nova Madeira kambe na makhumba Segundo Congresso Maxege ni Lilumba ka Reserva Special do Niassa. Makungu lawa ma seketeliwa hi Banco Mundial hi mali ya ku tlula 280 wa milyon ya madolari, mali leyi loko yi cinciwa hi timetikali yi fikaka kusuhi ni 18 wa milyon ya timetikali na ku tirhisiwa switirho swa ximanguva lawa lana hi nkamanyana swi kotekaka ku voneka leswi humelelaka xikarhi ka reserva. Ku pfumaleka ku tenga ka miganga yi nga leyingaki ya xifundza xa Masinjira xifundzankulu Gaza hi kola ka tinghonyama ti fambafambaka emigangeni lomu ku tshamaka vanhu. Masiku ndzhaku swiharhi leswo swi dyile tihomu timbirhi emigangeni ya Munyamani na Mukatini leswi vindlavindlekisaka xitshungu ni ku hoxela vafuwi. Muxadori wa Masinjir Sergio Costa a vule leswaku handle ka swiharhi leswo xifundzeni lexiya ku voneka nakona ku hohlotiwa ka bindzu la vurimi emasin'wini hi tindlopfu ti fambafambaka migangeni. Konselho Municipal wa Marupa xifundzankulu Niasa hi hlangana ni swikarhato swa ku pfumala tindlela ta ku helisa ku gidlika ka misava leswi vekaka mhangwini mimiti yo tala ya xitshungu ni ya vinyi. Mhaka leyikulu swinene lana ku pfumalekaka timali ni switirho swa ku lulamisa naswo swi ku tsutsumeliwaka ku byaliwa ka tinsenge ni mabyanyi ka miganga leyi nga mhangwini leyo. Vereador wa xiyenge xa urbanisation ni vuyaki ya Conselho Municipal wa Marupa Aurelio Miterula a vule leswaku ku ni 10 la miganga na yin'we yi xanisiwaka ngopfu swinene hi mhaka leyi ya ku gidlika ka misava emigangeni ya Mepelia, Cafezeiro, Marraqueni, Nayaji, Mania na Moaji. Miterula a hlamuxelile ni leswaku hi kola ka ku va mhaka leyi vonekaka hi ntalo ka miganga leyo kusuhi ni 230 wa mindyangu va le mhangwini ya ku luza miminti ya vona hi kola ka ku gidlika ka misava. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Hi tlakukile nhlayo ya vanhu va feke hikwalaho ka ku tsetsemela ka misava etikweni la Venezuela lana yi sukeke ka 188 naswo swi kumeka ka 235. Nkatsakanyo wu endliweke tolo ni vusiku a wu kombisa ku ve ni 4,300 wa vanhu va vavisiweke ni ku tlula 200 wa vona na va ha kumeka na va seleteliwile ka miminti ya ku hambanahambana yi gidlikeke. Murhangeri wa Venezuela Delcy Rodriguez a tivisi leswaku ku laveka 200 wa mamilyawu ya madolari ku va ku yekisiwa miminti ya mfumo ni ya vinyi yi gidlikeke. Swidzedzeleswo swimbirhi swa ku dzedzemela ka misava swi vonekile wa unharhu yelwe ni mpimo wa 7.2 ka xikala xa Richter. Xidzedze xa ku sungula xi vonekile emugangeni wa ku hambana hi 200 ya makilometru na Caracas. Murhandzi wa Mwingiseti,
lavo ave mahungu ya nhlekani hi Msuru Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: kuvona swa kona hikusa mandla wa ma basile
1: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipu hi nga mapumba
0: ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe
1: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
0: swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipu a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Hey, seketela ka vutonwini hlengela ka leswa ku hihlula azukaratu leswi hlangana kana swona ka mahanyelo ya hina ishileso ita vana wena nkuweni na isingolo ikukuma anongonoko wansa tinjanguini
1: wansa timanyeleni

akulosa muyingiseti wa kurhandzeka hi tlhela hi va na wena ka nongonoko wun'wana wa nsati lowu nghenaka ka xikhwama ya xa wena hi musumbuluko hi 14:10 wu phinda hi wa vumbirhi hi 21:30 ni hi wa wuntlhanu hi 14:10 kola ka xichichi xa hina xa vuhaxa hi musori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 108 on the media nakona u nga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Wansati tshinya la mahanyelo manene ndyangwini ni tikweni kombisa vunhenha matimba ku tihita ni ku tinyiketela ka wena ka mintirho hinkwayo u yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana ku sukela endyangwini ntirhweni nkerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wana u kumekaka ka tona. Ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi ta mahanyela ya mamani ni n'wingi endyangwini. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina ni vamamani va xihlale xa Josina Mashele xifundza xa Kamanyisa lomu hi nga ta humelelisa ta mahanyela ya mamani ni n'wingi. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Safira Jose loko a ku a hi tshameni hi hansi vamamani hi xuxa timhaka leti bindzisaka vutomi endyangwini.

0: hakunene hi fanele ku tshama hi le hansi a ku va hi xuxa timhaka leti bindzisaka vutomi emindyangwini ya hina. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi ta mahanyela ya mamani ni n'wingi endyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Mashele exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulu ya hina ni vamamani va xihlale xa Josina Mashele akuva hi tiva ta mahanyela ya mamani ni n'wingi emindyangwini ya hina. Hi twile vamamana va xihlale xa Josina Mashele na va vula leswaku leswi lavekaka mindyangwini ya hina i mabulu. Hi wona ma faneleke ku fuwa mikarhi hinkwayo akuva ku ri ni mahanyela manene ku nga ri na madzolonga. Hakunene mabulu i tshinya la mahanyela manene ka tindhawu hinkwato hi kumekaka ka tona akuva hi yangula ku hambana loku nga tshukaka ku humelela emahanyeleni ya hina. Swi le rivaleni leswaku a swi nge koteki akuva hi vuyisa mahanyela ya tolo. Lexi saleke i ku va hi dyondza tindlela ta mahanyela lawa hi kumekaka ka wona. Vamamana Madalena João Chavela na Carolina Paulo Ntimani va vula leswaku hi makhambi manyingi lexi pfuxaka tihanyi mindyangwini hi ku kala mabulu, ku kala ntwanano ni lirhandzu. Na vatsatsi ya mindyangu ngopfu vamamani akwava va ni mabulu ni vana ni vingi leswaku ku helisiwa a tihanyi. Hi ku landza hi ta yingisa mabulu ma fambisiweke hi vatirhikulori Jovita Ngovu na Enya Bila. A hi va yingiseni.
1: Leswi pfuxaka a tihanyo emindyangwini i ku kala va nga tshami hi hansi va kombisana. Hikusa loko ku ni ku tshama hi hansi va hi kombisana ni n'wingi wa mina, mina ni vulavulaka ni ku ta ni na ye n'wingi n'wana wa matekile n'wingi ni na yehe. Amajamutekeni yena lweyi na kuva a tswaliwe Joni a nga koti ku sila, a nga koti ku tlhokola, a nga koti ku sweka. Ndiende na tshama na yena ni mu dyondzisa ku sila, ni mu dyondzisa ku tlhokola, ni mu dyondzisa ku sweka. A endla muchumu hinkwayo ya kaya hi dya xikan'we hi hanya xikan'we vutomi ni mu dyondzisa leswi a nga swi tiviki. Se kutani n'wana wa mehe a swi vona leswaku nsati wa ma dyondzile na mi ni tsaka hi tsakisana. N'wana wa mehe a yo huma muti wa yena. A swi sukeleka ka n'wana wa mina ntse na mina ni papa wa yenga swi tivi swaku n'wana wa mehe a huma muti a ya ka muti wa yena. Ni sweswi va yakile muti wa va kulume kusuhi na ya kaka yeni fika ni dya ni tsaka. Na vonele ku ndlexi va xi lavaka va ta kaya ka mina hi ta tshama ha kombisana lexi xi vonekaka. A kombisana va ni pfuna lexi va nga na xona na mina va pfuna lexi ni nga na xona. A ku na ku hambana swi lwanga ku va hi lavana hi twanana hi kombisana leswi vonekaka hi endlwini swi sala ndlwini i mpahla ansila va hlantswa ndlwini kani ma
2: uli ku ni ku kombisana xana leswi phazamekaka ka mindyangu yo tala hikokaka ku pfumaleka ka ku kombisana.
1: Ina loko hi kombisana mun'wana a nga swi twi swa vonaka kolani swilo pfuni swisolo kolani kambe loko hina ku hi kombisana hi twanana a ku na xisolo hikusa hinkwerhu hi tanya na ndlela yin'we loko na me ni wona na me mamana loko va ni byela ni ta swi tiva leswaku a na me njhesi va ni byelaka swo leswi na me swi ta swaku ni wonile ni swi twa va ta vona ku na me vatsongwana va ni tshinekela khani ma
2: kambe Enya u la ku bula ni van'wana.
3: Aka kunene Jovita Ngovo hikwalaho ka ku a vingi kuni vingi lava ku tswala a jaha kuni vingi lava ku tekiwa hi jaha ndhawu mina haleno ni na mamana
4: Carolina Paulo Ntima.
3: Mamana Carolina u n'wingi nakona u tshamile ni vingi?
4: Ni tshamile ni vingi.
3: Hi wani mahanyelo lawa mi na wona?
4: A mahanyelo ya mina ni vingi a ku sunguleni ka mina ku kandza laha mutini swi karhatile ntamu porque loko nuni wa mina ya Joni loko a vuya hi Joni a xi kona ni xa xin'we lexi a veka ndlwini ka mina a veka ndlwini ka vatswele. Se a ku famba ka mukama ku kumeka swa ku kambisa banya ku hlantswa kambe wo mukulu nga nakisama ni kombela ku kumeka swa ku mina swi ni karhatile ku ni nga byela nuni wa mehe a ni mi byelanga ni yo yakayaka u byaliwa va ku a hi nga te ku byela swa ku vuya. Loko a vuya hi Joni a fika endla leswo a sabaundi liya a yi vekaka lengwa u ya kombela u hlantswa yona wehe ita ku nyika mali wa xavisa bangi ta hlantswa yo a ta ku vona loko u hlantswile kwala kaya se a gama swi tsumbula yehe a gama se se a cincacinca swa ku a yenca divisa mphakati a teka yin'wana a veka hala se yin'wana a veka hala mara swi bya le dzolonga
3: swi bya le dzolonga hikwala ka yi
4: hikwala ka ku vo a va lava ku swi khuveka ku swi ya tshama ndlwini ka vona
3: ku ve na wena vusuki hi kaka wena ku wena u ya wa ya ka muti wena hi mavonelo yakwe a wu swi vona swa ku yina hi swini leswi a swi fanele ku va swi enciwa
4: hi mavonelo ya mina a ni vone leswaku a swi fanele ku va na mina va ni suke na ya ka muti swa ku na mina va ni lavakulu ka vuye joni a swa yele swa veka na swa veka ndlwini ka hina buruki na meseni nsati wa yehe a lumukile ka vatwele
3: hi tlhelo ra ku va a ku xaviwa swakudya hi ta dayini namuntlha a mi swi encisa ku yini
4: a swakudya naswona loko swi xaviwa ndlwini kambe a swi nga tshama swi tshama ka vona swi fike swi karhatanyana la ka sabangu mara ka swiparti la swakudya izanga ku ni landzelele ku swi tekiwa swi tshama ndlwini ka mina
3: mamana u hanyile a vutomi lebyo ndzi ni ka ndyangu wakwe ni vingi lana mi tlhasikeka ku va ku swa yantswa ku ve ni hi suka hi ya ti hakela muti wezu hi mavonelo ya ku mamana swi mahanyelo i manene loko a n'wana lowa jaha a teka nsati a mi teka a mi yisa kaka vatswele kumbe i swinene ku ve ni na yena a huma muti a sungula ku ve ni a ti hakela swake
4: a n'wana wa jaha swinene ku a tshama ni vatswele loko vatswali va bebile manxi loko va ni ku bohelela swa yantswa ti hakela muti wa yehe buruki loko swi encisa xileswo a nge ti tshamani wansati wansati a ta famba buruki na ye wansati a lava ku a tiva swa ku na yenavo a ni muti wa yehe a ta kota ku a ti byela swa ku na yani wanuna leswaku yehe loko ku vuya muchumu kambe mali a ni ka munhu a ni ka vatswali va yehe swi boha swi boha swa hohlota mindyangu
3: kani mambo mamana ke hi kombela vito
5: u tile Adriana Mhlanga
3: mamana u tile u tshamile ni vingi na wena
5: ni tshamile ni vingi
3: a mi hanyisa ku
5: a wu tomelelana hanya lowu laya a le karhata hi ntamu mara hi ka tlhelo lanuno ka vingi hi tlhelo lanuno mehe ma hanyela koa swi nga lunghi be mara komu ke mbilu ya ku basa ni ri na yoho ni ze ni pasi ni tara ndze ni tshama ndze ni heta 8 wa malembe ku fika la ka ku se a nuna na yenavo se a enceka na wu tlula mpimo loko a vhela a tirha sweswo swa ka a tirha a nga vuyini mali ka mina a ngo nyika vingi na yenavo o loko a tirhile a tshamaku halani u teka mali leyi a tidyela ma ha ku twa hi vanhu swa e phela nuna wa wena lana le kwihi kwihi se ma ni nga landziye a no ti tshamela mara a vingi va mehe a va ni khoma hi ndlela ya ku basa vasabawu va ni nyikaa ku hlantswa swi va swi kumaka swa swimpahlana swa vatsongwana va xava va nyika vatsongwana para va kuma ku gqoka va nga na xitirese timhaka ta yini wa mehe se swi kumeke swi karhata hi ntamu ku se loko se a vuya dakwile yolo ni se ku fika ni biwa hi setela ni timpahla hi setela ni mafixa vatsongwana ndzi fikela ku se ni tsukula la se ni muka ni ya kaya
3: hi mavonelo yakwe leswi na wena u nga swi kota ku ve ni u tshama ni vingi hi xini lexi xi lulameke hikwalaho ka ku minkama ya ku tala a vingi vona a va twani va ni ku khwaqelisana hikwalaho ka ku ve ni va jula ku ve ni a vana vavo va ya mahlweni ku ve ni va va nyika a mali na ku ve yena na yena a ni nsati u swi vona swa ku ina hi swini lisima ku ve ni loko n'wana a kula a teka nsati a mi buyisela ndyangwini kumbe a huma muti
5: a leswo i ku va swileswi leswi swi ni kambirhi ku ni ku mama na muni ni papa i muni la mutini a ni ku loko n'wana a holile n'wana wa ye wa xinuna ku swa endleka ku nkarhi wun'wana ku pfuka maguwa hi ku vona swa ka n'wana wa yehe a holini a va ku ina lani kuleka mali ya ku xava swa ku yiniyini phe na mina vo ni nga nsati wa yena mina swi ta ni kwatisa nkarhi wun'wana hikusa ni tiva swa ku wanuna loko a hole mali a tirhile a hole mali a fika a nyiketa a nsati wa yena yena hi yena a tivaka swa ku la kaya ku chota yini ni yini parani xi xaviwa ku va ke hinkwenu hi ta vona ku hi tshama yini ndhawu yin'we ku ni kurhula mara van'wana va swi koti a mali a ri ina wun'we mali leyi ya mi ya n'wana wa mehe na mina vo na yi lava ku n'wana ni yo tswala se ka nkama wa swoswi ama hanyele la ka hina vanyanwa ka lawa a swi vevukanga
3: swini swi nga vevuka kutani
5: a leswi swa ku va swi vevuka ku se mun'wana a gamaphe hi ku vona rihanyo la kule la gama a tshukula a muka ya kaka e mara nuna loko a rhandza nsati wa yehe wa swona swa ku tomi neni rihanya kalani vatswele laha wa rhurha a muti ni nsati wa ye va va ya ka kun'wana mara vatswela va va khohlwi lexi va xi kumaka va kota ku hoxa vatswele va vona vo va kuma sabawo va kuma mpupu va kuma kuca
3: mamana leswi kutani sukiki wa tiyakela muti wakho ni nuna wakho muyenca leswi mi swi rhandzaka hi ncini leswi a wu navela ku veni va byela avingi kuloni kumbe tintombi kuloni ku veni ti kota ku veni na tona ti tiyisa muti wa tona
4: leswi a ni navela ku va ni va byela a ni navela ku va ni va byela leswaku a loko munhu a twale n'wana wa jaha a nga teki matihlo a buka a ku a nyimela ku sapotiwa hi n'wana wa jaha porke na yani nuna wa yee hambiloko a yo falisela a swa ya swi voneni ku khaluti a nave leswaku loyi a jaha ya khipi mali yitsongo a munyika or a mu xavela sabawu swin'wana swin'wana a nga ri ku se a teka mali yaloyi a jaha bohela
0: hi tlangela swinene eka vamamani Madalena Chavela na Carolina Ntimana hikwalaho ka marito ya n'wina yo saseka lawa ma kombisaka ndlela ya mahanyelo manene mindyangwini ya hina hakunene mindyangu ya hina yi fanele ku hanya ndzeni ka lirhandzu ntwanano ni vumbano mukhosi wa ku rhandzeka nongonoko wa hina wa nyamuntlha u gamagola hi navela leswaku u ta ve ku fikelele hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko u taka hi tshembisa u ku tisela tinhlokomhaka tin'wani ta mahanyela emindyangwini ya hina na yi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Banda Kakana loko a vulavula hikwalaho ka lisima la mamani.

0: Ish, karta ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karta ula mina la shibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hilwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Ah, swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta omantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama fanele ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

Enhlikane yakwezela munyiseto ku rhandzeka ku tipatsaka ni mintirho ya Radio Mzambiki Misori Provincial de Maputo ka nhlikano namuntlha, laha ku navelelaka leswaku nongoloko hina ku fikela hi tindlela tinene kwihi na kwihi laha u nga kona. David Ntimani yena lulamisaka a tlhela ku kombisa nongoloko lowu nqambi ya vhiki, kasi Alvis Magaya khomakhoma muchini ku va nongoloko ku fikela kwatsi kwihi na kwihi laha u nga kona na ku pangalatana ni mintirho ya hina hi tlhela hi vula hoyohoyo. Tanihi ntoloveto hi vulavula hi nqambi yo ka namuntlha hi ta va hi vulavula hi Romualdo loyi a vito ra kwera mapasanga Romualdo Lodino de Carmo Johanna a velekiwaka doropeni ra Bere siku ra 30 August 1955. I n'wana Roberto Daniele Johanna na Maria Germinda Gilda Amon. Vakokwani vakwe va tumbuluka tikweni ra Malawi, kambe bava wakwe a tswale kulu Mozambiki. Kokwani wakwe a chali xichuwaka mbira, na loko va ta va fikile lo Mozambiki va ya va fikela doropeni ra Beira laha kunene Romualdo a kuleleke koho a dyondza kona xikolo. Mamani wakwe a le Fermeira na velekiwaka xifundzankulu Nyambani a Khambini. Papa wakwe na yena a le muchayi wa viola, nakona a ve mun'we loyi a vumbeke ntlawa wa vuchayi hi nkarhi wa vukolonyi a pangalatiwa hi makwavo ni van'wana. A ni munhu wa makwavo hinkwavo a va yimbelela a va chaya, handleni ka lowa xisati a cina ngopfu swinene. Nomu lowu va sele valivanharhu ntsena lavan'wana va luze vutomi. Nkarhi papa wakwe a cinciweke a xifundzankulu Sofala la Beira a kongomaniyasa

vamakwavo va fika hala se va sungula ku va vomba ntlawa a nga banda laha a va chaya swiphela. Yena a dyondze ensin primary a dorobeni ra Beira hi 1962 a xikola primaria de Matakwana. Hi ku landza a game a ya dyondza a xikola primaria de Makuti laha a gameke tidyondza ta quarta class hi lembe ra 1966. Ndzhaku a ve lweyi a ngheneleke ka ndzima yin'wana ta dyondzo a xikola Baltazar Lesoza. Leso na gameke hi lembe ra 1969. Ndzhaku ka ku va a hetile tidyondzo leto a ve lweyi a tluleke ka tin'wana a xikola Industrial e Commercial Freire de Andrade ku ya fika laha hlanganiseke 20 ya ku velekiwa. Leswo a ve hi lembe ra 1974. Nkarhi a dyondza nakona a ha li lweyi a rhandza ngopfu ta mitlangu ya ntumbuluko laha ku chaya viola a swi nga sali ndzhaku. Nakona a ve mun'we ka lava a va kumeka a xikola de musica a Clube Ferroviaire da Beira leswo 1966. Nakona a ve mitlangu wa bola ka khale ka Sporting Clube da Beira leswo ka malembe wolawa yana. Kambe ku famba ka minkarhi a ve lweyi a hlawuleke nchumu xin'we hikwalaka ku va nivusiku a swi sindzisa ku va famba ya chaya kambe loko rixa a ya bela bola. Se hi leswi endleke leswaku a hlawula ta vuchayi. Ku sunguleni kakwe a yimbela tingoma na ringisela Roberto Carlos ni van'wana laha a lavetileke tindlela ta ku va a ringisela tingoma ta ku hambanahambana tin'wana ti yimbelela Xinghiza tin'wana Xifurwa anga Francis kun'we ni Xipanyola ku ya fika decada stenta laha a ti ngheniseleke ntshimatshima ka ta vuyimbeleli ni vuchayi. Hi lembe ra 1962 a ve a ti nghenisa ka ntlawa a nga banda ro rhanga a nga African Band, banda ro rhanga ra lavantshwa va le dorobeni ra Beira tsindza xifundzankulu Sofala. Leswo a ve hi nkarhi wolowo wa koloni. Ku vulavuriwa hi ntlawa wa vadyondzi ni masontshwa na le lavantshwa hinkwavo laha a xaxametaka mavito ya vukarhi lava kunene va kumekeke ka ntlawa lowu tanihi Sebastião lweyi a tiviwa ngopfu hi ra Siba lweyi a chaya viola solo, ku na Xiku na Muzish lava a va chaya ritmu, ku na Ricardo Jorge lweyi ku famba ka minkarhi a veke piloto a nga lweyi a fambisa avião a LAM ni van'wani ku endlela ka vona. Hi lembe ra 1933 a ve lweyi kunene swi fikeke leswaku hi kona a fanele ku va a tirha laha a yeke a tirha City Centro de Informação e Turismo a dorobeni ra Beira laha a tirheke tanihi fiscal. Vunanga byo rhanga a byi khandlise Radio Clube da Beira leswo hi lembe ra 1964. Mungisa to ku rhandzeka namuhla hinkwaswo hi tetlhela vuyeni tin'wana ka masiku mataka. David Ntimana alikuja kwengeta. Bye bye.

Mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo muhlayi Juvita Ngovo. Murangeli wa tiko a basopisa ku tlakuka ka tinhlayo ta majahani tintombi va tinghenisela ka vudzahi bya timbangi leswi vekaka mhangwini mahanyelo manene tikweni. Basopisa ya Daniel Chap hi kumeka ka tsalwa la ku tsundzuxa tiko mayelana ni siku la ku lwa ni ku helisa vuxavisi ni vudzahi bya timbangi li tlangeliwaka nyamuntlha. Ka tsalwa lelo murhangeli wa tiko a tshimamisi leswaku mhaka ya mbangi yi kulu ngopfu swinene hikuva yi veka mhangwini mahanyelo manene, yi tindhekisaka ta vukosi nambi ni ku va yi pfulela mukhandlu vudyambana vuheriki ku tirhisiwa timali na ti nga voneleliwi kun'we ni terorismu. Murhangeli wa tiko a kombisile ka tsalwa lelo ku tiboha ka mfumo ka ku tirhisana ni matiko ya misava ndleleni ya ku lavetela mihlamulo yinene ku va ku helisiwa mhaka leyi hikuva hi pfalela nhluvukiso ni ku chunhiseka ka ta vukosi tikweni. Ku tikisiwa vuvoneleli la ta makhwati ka muganga wu chiwaka Conservation Communitaria Xipanji Xetu a xifundzeni xa Sanga xifundzankulu Niasa hi ku vekiwa ka makamera ya vuvoneleli. Mhaka leyi hi ta hlengela ku va ku hantla ku hlamuliwa loko ku ni mhaka ya vuhloti handle ka nawu ni ku lwisana ka swiharhi ni vanhu. Makungu lawa ma landziwa emugangeni wa Nova Madeira kambe na makhumba Segundo Congresso Maxege ni Lilumba ka Reserva Special do Niassa. Makungu lawa ma seketeliwa hi Banku Mundial hi mali ya ku tlula 280 wa milyan ya madolar, mali leyi loko yi cinciwa hi timetical yi fikaka kusuhi ni 18 wa milyan ya timetical. Na ku tirhisiwa switirho swa ximanguva lawa lana hi nkamanyana swi kotekaka ku voneka leswi humelelaka xikarhi ka reserva. Ku pfumaleka ku tenga ka miganga yi nga leyingaki ya xifundza xa Masinjira xifundzankulu Gaza hi kola ka tinghonyama ti fambafambaka emugangeni lomu ku tshamaka vanhu. Masiku ndzhaku swiharhi leswo swi dyile tihomu timbirhi emigangeni ya Munyamani na Mukatini leswi vindlavindlekisaka xitshungu ni ku hoxela vafuwi. Muxadori wa Masinjir Sergio Costa a vule leswaku handle ka swiharhi leswo xifundzeni lexiya ku voneka nakona ku hohlotiwa ka bindzu la vurimi emasin'wini hi tindlopfu ti fambafambaka migangeni. Konseli Municipal wa Marupa xifundzankulu Niasa hi hlangana ni swikarhato swa ku pfumala tindlela ta ku helisa ku gidlika ka misava leswi vekaka mhangwini mimiti yo tala ya xitshungu ni ya vinyi. Mhaka leyikulu swinene lana ku pfumaleka ka timali ni switirho swa ku lulamisa naswo swi ku tsutsumeliwaka ku byaliwa ka tinsenge ni mabyanyi ka miganga leyi nga mhangwini leyo. Vereador wa xiyenge xa urbanization ni vuyaki ya Conselho Municipal wa Marupa Aurelio Miterula a vule leswaku ku ni 10 la miganga na yin'we yi xanisiwaka ngopfu swinene hi mhaka leyi ya ku gidlika ka misava emigangeni ya Mepelia, Cafezeiro, Marrakweni, Nayaji, Mania na Moaji. Miterula a hlamuxelile ni leswaku hi kola ka ku va mhaka leyi vonekaka hi ntalo ka miganga leyo kusuhi ni 230 wa mindyangu va le mhangwini ya ku luza miminti ya vona hi kola ka ku gidlika ka misava. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Hi tlakukile nhlayo ya vanhu va feke hi kola ka ku dzedzemela ka misava atikweni la Venezuela lana yi sukeke ka 188 naswoswi yi kumeka ka 235. Nkatsakanyo wu endliweke tolo ni vusiku a wu kombisa ku ve ni 4,300 wa vanhu va vavisiweke ni ku tlula 200 wa vona na va ha kumeka na va seleteliwile ka miminti ya ku hambanahambana yi gidlikeke. Murhangeli wa Venezuela Delcy Rodriguez a tivisi leswaku ku laveka 200 wa mamilyawu ya madolar ku va ku yekisiwa miminti ya mfumo ni ya vinyi yi gidlikeke. Swidzedzeleswo swimbirhi swa ku dzedzemela ka misava swi vonekile wa unharhu yelwe ni mpimo wa 7.2 ka xikala xa Richter. Xidzedze xa ku sungula xi vonekile emugangeni wa ku hambana hi 200 ya makilometru na Caracas. Murhandzi wa Mwingiseti,
lavo ave mahungu ya nhlekani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

Ativa akona leswaku akuvekisela umundzuku bya ntsongwana hikola ka tijonzo hayi kumutsalisa ni kumunyika mabuku ntsena ikumuvekisela na kona matshamela manene ya vutomi kucinca ka matshamela nkama kufana ni xirhami lexi hinga ka xona ka nkarhi wa swoswi i swin'we ka leswi swi nga voneleliwaka akuva ntsongwana a va ni vutomi byinene ti nga tlhavukanyisa ku yini tidyondzo ta ntsongwana loyi a rhurhumelaka hi xirhami kumbe a nga ni mukhuhlwani mavabyi ya xifuva ni man'wana ma tolovelaka ku voneka hi nkama wa wuxika mayelano ni nhlokomhaka leyi hi ta bula na mamana Usilia Langa mutshami wa muganga wa ka N'wamatibyana lomu munisipi wa ka Matsolo.

0: Mamana Usilia Langa, ani vana vanharhu, ka vona vambirhi i vadyondzi. Loyi a nga ta hi tluletela vutlhari mayelano ni maendlelo yakwe a ku dyondziseni ni ku vekiseni ka matshamelo ya vona ya vutomi. A hi n'wi yingiseni.
1: Mina Usilia Ntoni Langa.
0: I vana vangaki u nga navo, i vangaki va ya ka xikolweni?
1: Mina a treasure wa vana lava ya ka xikolo i vambirhi. Alo wa Matevula aka Desma Segunda class. Alo wa Umbiri aka Satima class.
0: Handle ka ku va u va lulamisela ku va loko ku pfuliwa a ku tsalisa ku va vana va ta ya xikolo. U ya va tsalisa, u va xavela uniform. Hi tini tindlela tin'wana leti u ti tirhisaka kumbe u endlaka swa nga ndlela ku va vana lava va ya xikolo ka matshamelo manene?
1: Handleni ka ku ni va tsalisa swa nga ni nga ntswele. I fanele ya mina ku loko lixa a va nge se suka la kaya ra va ya xikolweni ni va vonela mapasa ya vona swa ku ma tshamisekile, ni vona uniform hikuva ni li pasara ni li vekisa ngopfu swinene hikuva hi lona ni kombisaka ku n'wana loyi a funda xikolo xa ku i.
0: Hi le ka nkama wa xirhami lowu vatsongwana va fanele ku va va ambala kahle hikuva nkama lowu wa xirhami hi tiva swa ku ku pfuka mavabyi ya mikhuhlwana, mavabyi ya swifuva, swi lava swa ku hi xiyimo xa mindyangu ku endliwa ntirho lowunene leswaku vatsongwana va famba kahle. Ka nkarhi lowu wa xirhami, kama u nga nghena hi ncwi leswi u nga swi endla ku va vatsongwana va wena va famba xikolo na va le ka matshamelo manene?
1: A nkama ku nga nghena xirhami, komu va hi hanusiyari leswaku a yimbi leli ku leta titimela ngopfu swinene, matemperatura ma teve hansi ngopfu. A leswi ni nga swi endla hi ndlela ya ku ni kombatela xirhami ka vatsongwana va mina. Ni yo njheni famba ni ya va lavela majesi lamanene, ni tlhela ni va lavela mimeya ni maluva, ni lava ni maguru. Mara ni ta kota ku va kombatela xirhami. I ni ni lwe wa dozi yanu byi va funda ka setima class. A dyondza ni mixo ngopfu swinene. Ndzi a ndlela leyi ni yi endlaka mara ni mu ajudala ni mu komba mfanelo. Loko ni pela ni chela mati ka termo. Lisa ni mixo ni mu chelela ka bazini a tikutshuta se a tola mafurha a gama ndlela yeleyo a mbala a mimeya ni buluku a tlhela a dloka jesi ni goro ni maluva hikuva a ta famba xikolweni a libe a rumadi ku a xirhami. Loko a tlhela a fika a tshama a xi twa ngopfu a swi fani loko a le muhumeni se ni endla swoleswo ni tlhela ni mu heketa endleleni anteni ya fikanyela lomu ni vonaka swa ku se na sungula kuxa se ni tlhela.
0: Hi swona. Se ku nga yinceka yini ka ntsongwana lweyi a yisiwaka xikolo na nga na ambalanga kahle majesi hinkwaswo leswi nga swi hlayetela laha ka xirhami lexi xi baka masiku lawa?
1: Ka xirhami lexi baka ngopfu swinene. A vatsongwana lavo ka va nga va ambesi majesi hi ku a hi jesi ntsena teki loko lixile a mu ambesa jesi ni mimeya. Hambiloko a ni ndlela ku a nga swi koti leswo i fanele ku a mu lavelanyana bulukunyana la ku tsindza a mu dyokisa hi ku swoswi nkama lowu wa xirhami a mavabyi ya mukhuhlwana manyingi swinene va kumeka vatsongwana va khohlole loko swi nghena ngopfu hi ka xifuva ni ka minenge ku va tlanya a misava ka ha tsakama se loko va nga va nyiki a fanele leyi vatsongwana va ta kumeka ngopfu va kuma vabyi ya mukhuhlwana ngopfu swinene ni mavabyi lama nga kona sweswi va ngo ya poli kumpfulumelisi ku ma nghena ngopfu hikwalaho ka xirhami.
0: Se loko n'wana u tshika a ngheniwa hi mavabyi wolawo hikwalaho ka swirhami ni ku a nga hlayisekanga kahle njhe tidyondzo ta yena ti nga famba kahle?
1: A ti nge fambi kahle ku ta kumeka ti ntoropereka ngopfu hi ku a loko se a khohlolela se a kuma ni febre hikwalaho ka xirhami a ta fanele ku a tshama kaya i ya ta tluleta ni lava makwavu va nga kona kwala kaya. Ya tidyondzisana ta ndzeka ngopfu ti tsemeka ti nga fambi mafambelo lamanene hikuva ta kumeka a khomekile hikwalaho ka mukhuhlwana wolo ni mafebre ya ku ngheniwa hi xirhami.
0: Se hi tlhelo la vatswele hi vona vatsongwana vanyingi lava va yaka swikolweni hi nge a va humi mutini van'wani a va hlambanga ha swi tiva swa ku ku ni xirhami kambe a xa ku sungula lexi munhu a fanele ku xi endla loko a pfuka hi ku hlamba. Manje vatsongwana lava vatsongo va lava ku seketeliwa van'wana a va hlambanga van'wana a va na majesi a va le ka matshamelo manene. A xileleto munhu u nga xi nyikelaka ka vatswele lava va kalaka va nga lavisi vana va vona?
1: Swa nga yi ni nga ntswele a ni kombela ka vatswele hinkwavo hambiloko hi nga na matshamelo ya ku hi xava sweswi va nga na swona swa malembe ndzhaku swa fanele ku hi xikutsuta a loko wo pfuka hi set or ku xinkama wa xirhami swa karhata ku pfuka u kutsutanyana swo swanga na swona waneka a timatizi bya sei se swiomile para ta kota ku a mudlokisa a nga akumulari majesi hi ku nkarhi lowu a hi nkarhi wa ku akumulara hi ku kumeka swa ku n'wana u va ni majesi mambirhi ntsena se a ni kombela ku hi va hlayisa ngopfu vatsongwana va hina hi va hlantswela majesi hi va navela a swintirhwani va ta tisula tinhompfu hi nkama lowu a xirhami a tinhompfu ti kumeka ti pfupfuma ngopfu swinene ra va nga limpi hi ponta la jesi hi ku mun'wanyana o teka laha ka voko la jesi a limpa nhompfu se ni madlamba tlhaya a ku limisila nga mudlokisi se a ni siya swileti ka vatswele van'wanyana swa ku a hi tendereli ngopfu vana va hina loko va ya swikolweni hi va lavita swo ka majesi va nga na wona ma basile kumbe ma tsindzile ra va ta kota ku va fika swikolweni a tidyondzisa nghena hi maendlelo lamanene
0: hikuva hi nga ka hweti ya ntsongwana a hi naveli ku anakanya ntsena vatsongwana lava humaka mimitini hi la ku anakanya na vona lava kumekaka switaratwini vambeni va tshiki ku dyondza xirhami lexi va xaniseka hi nga endla yini kota lava hi nga vanhu lava hi twelanaka usiwana hi endlela vatsongwana lava va nga switaratwini van'wani va ni majesi kaya va tlhela va limpa andlwini hi wona kambe ku ni vatsongwana lava va nga luza xikola va le switaratwini a va na lomu va nga etlelaka kona a va na xa ku funingela kota leswi hi nga vanhu hi twelanaka usiwana ncini lexi hi nga xi endlaka hi xi endlela vatsongwana la
1: a leswi a ku hi nga va pfuna hi swona vatsongwana lava nga handle ka mimiti van'wani va mini mibaruwo a hi fanela ku loko hi ni timpahla leti hi ti vonaka swa ku ti kona hambiloko hi ha ti lava loko munhu a ti vona swa ka ni ngana a mpahlanyana njhe ya ku a nga pambulela makwavo a yi susa njhe a yi rhumara ya ma tiva mabrigada lama brigaraka vatsongwana ya va tiva van'wanyana hi ku swa ku va kona hambi nga ra va mi ni mikarhi wa ntsena va kona ku xaniseka va ni mimitini hi ku va tlela vatirhi a swi fanele ku hi pfumbanyana njhe switsongo leswi hi nga na swona hi va nyika hi ku mun'wana a biwa hi xirhami hi ku swi pfumana a hi ko kala a nga swi hlantswi ni swimbirhinyana a nga na swona sa swi fanekele ku hi va pfumbela va ta kota ku va dyokisa vatsongwana na hi ku a xirhami a lembe leli xa ba ngopfu swinene bya mfanelo ya hina a swi fanekele loko hi ni swimeyaninyana kumbe ni swibulukwana hi swipahlana hi va pfumbela va ta kota ku dyokisa vana lava ku pfumana ni lava ku xaniseka loko hi ni na swona a swi fanekele ku hi heketa na ma-centri sociali lomu hi ku tivaka maxiproso hi ya dovora timpahla leti andeni ka ku hi teka hi limpa hi tona tingwini tin'wanyana hi hamba tipani hi phula hi tona tipanele leyi mfanelo ya hina ya ku loko hi ni na swona hi swi kota ku va pambulela hi ndlela leyo
0: hi marito ya ugamu u nga siya yini kota ntsatsiyo ka vadyondzi mayelano ni lisima la tidyondzo a nga va ka vadyondzi a nga ka vatswele ku ni vatswele lava ka va nga li voni a lisima la ku va ntsongwana a ya xikolo
1: hi haleni ka mina leswi ni nga ta swi siyaka handleni ka tidyondzo na va siyela swa ku a vana i mfanelo ya ku va tiva ku dyondza va tlhela va tiva ku dyondzisiwa va tiva ku mun'wana ni mun'wana loko se ile adolescent a swi tiva ku tilulamisela nkarhi va tivaka swa ka nkarhi lowu i nkarhi wa lisima ku pulani ya tidyondzeni ni tlhela kambe ni tatsiya vatswele swa ku va nga va tateli mintirho a va n'wi nyiki ntirho un'wana wa ku a fanela ku tlhela kambe a saleliwa hi nkarhi wa ku a tilunghisela a ta ya a ta ya xikolo hi ku a xikolo i nchumu xa lisima ngopfu swinene a hi nchumu leswaku xi dispresara hi ku i mundzuku bya vona loko n'wana a nga yi xikola hambiloko u n'wi byela nchumu a nge ti swi ti hikwalaka ku hi va tsoni xikola hikwalaka ku hi va rhuma minchumu swo tala se loko a suka la kaya nghondo a nga ha ni na yona ku famba xikolweni se a ni siya marito lawu ka vatswele ni ka vaadolescenti hambi hi ka lavantshwa va kumeka va tiva ku a significado la xikola i ku munhu a tidyondzela para a mundzuku a ta kuma futuro ka swona
0: inkomu swinene mamana Usilia Langa akuva u hlongelile ka nongonoko wa hina u hi tluletela vutlhari mayelana ni maendlelo ya wena a ku dyondziseni ka vatsongwana kun'we ni ku va vekisela vutomi byinene tanihi xihena a hi nge pfali nongonoko lowu na hi nga mi siyelanga ntsatsiyo akuva ntsongwana a ni vutomi byinene swi le mavokweni ya hina hi fanele ku va hi endla xan'wanchumu ndzeni ka ku swi kota ka hina akuva hi muvekisela vutobi byinene ni kuva anga pfumali tidyondzo hikuva i mfanelo yakwe. Loko vatswele va nga dyondzisi vatsongwana va vona, van'wana va ta dyondzisa, kambe a va tivi leswaku va ta dyondzisa hi ndlela leyi vona va yi rhandzaka. Loko hi sungula ku vona ku hambana ka ntsongwana lweyi, a swi nga ta hi tsakisa. Xileswo a hi dyondziseni vatsongwana hi tlhela hi va hlayisa. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola, loko lwa ni tama hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Amukelani ku salisaka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Purumaka Ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti swinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle.
2: Dijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku ra wena.

0: Ish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitao la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii nkwashu shwa utomi bja wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir atako. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitao la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani swibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa swibedlele kwa va lahlekeli hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: Wambiri lei, 23 de junho, o paluxiwa buco lixiwa a os motivos que o levaram a voltar para casa. Lamunsa Marcelino Mondlane, lixautela cascarato sua biquiza. Lei angasianjangu wakwe a congoma dropen la Maputo, nem congometa conhecisa o tome. Buco lele, licombisa cascarato le, sintalo avano, vaxangana canasona, logo vacia minjangu avona, cuia panda o tome, cama dropa la maculo. Kambe sini lisima hibulana yana Marcelino kuva a hi tlamuxela mayelana ni leswi a swi tsaleke ka buku leli.
1: Hoyo hinkwenu mu hi twaka hi nkarhi lowu wa mixo, ni ku mina hi mina Marcelino Vaxikumandlani Junior, mutsali wa buku leli hlayaka xa ku motivo xiku leva rin'we voltar para casa. A buku leli li khanela hi mahanyelo ya vanhu lava va ku tshamanyana tintlhaveni. U tshama tintlhaveni, li hlawutela mahanyelo ya vona mayelana ni ku karhata ka vutomi la kona. Kutani hi leswi encikisaka a vajovhi va vanyingi a tintlhaveni, ku loko va kumana ni swikarhato exikarhi ka rixaka ra vona, va pimisa a ku va suka hi tindyangwini ta vona, va siya maxaka, va siya va khohlanyana ni mahanyelo ya vona, ku va famba va kuma a timali leti ta karhaka ti pfunisa a vutomi la vona, li cinca vutomi la vona emakaya ka vona etintlhaveni. A kuleli khanele le joven loyi wo vito Mbikiza a nga suka hi kaya ka yena ntlhaveni a vuya kona Maputo ku karhi a kuma nyana ntirho wa ku a ta kota ku cinca vutomi la vamaxaka ra yena aka Gaza. A gamaka kumeka ni nghozi ya ku va mu yivela hi nkarhi wa ugamu wa ku seli ku fikile nkamu wa ku hela ka lembe ku a ta tlhela etikweni ra yena aka Gaza ku karhi ya kombisa ka maxaka ya vona leswi karhaka swi kumile hi nkarhi lowu a nga tshama wona a Maputo na a tirha. Maxikambe a nga se fika a kaya ka yena a kumine ni nghozi ya ku lweyi na mu pfuna a tindleleni na mu nyika a maximola a mu agridira a mu tekela swilo leswiyani na swi tirhelile ku ta karhi a cinca vutomi la rixaka ra yena. A mu tekela a kumeka ku a li kona hi leli mintamu hi kola ka leswiyani munghana lweyi wa ku tshama xitaratini na a karhi a mu pfuna masikwana hinkwawo a mu endleli swona li vula lexi buku leyi.
0: I buku la ku sungula leli u nga li tsala kumbe ni mabuku man'wana?
1: A buku leli la sangona ni li tsalaka maji mina ni tsala na kona ni switokozelo masiku man'wana.
0: A switokozelo leswi swi ni buku na swona?
1: Hayi, a switokozela swina buku la swona a ti xuxi maji ku famba ka minkama ni khola swaku ni ta vuyisa buku li nga ni switokozelo xo leswi.
0: U tintwa njhani u li muntshwa? Uli muntshwa ngopfu swinene na u tsala mabuku ya ku vulavula hi mahanyela ya xitshungu.
1: Ni titwa ni tsakile ngopfu ku va ni tivisa leswi ni vonaka swona hi mahanyelo ya xitshungu eka tikweni ra hina.
0: Hi swihi leswi u yimelaka swona leswaku a vanhu loko va dyondza buku leli swi va salela vuton'wini, a va dyondza evuton'wini lavo?
1: A buku leli li khanela hi swilo swinyingi hi matema ya ku makhumba a swigava swa ku hambana ka ku khanele ka swa swibedhlele swa ntumbunuku ni swa ku pfumela. Ntawu ni kha leswaku swinyingi swi tava swi enceka, swi tava swi cinca vanhu hikwalaho ka ku dyondza ka buku leri.
0: Ishini shirambu wenja la kava ingisetuwa hina maelana ni siku lili ungatapalusha kabuku lili. Atava siku lili ungatapalusha kabuku lili. Mwani maritusi ya la kava ingiseti?
1: Karilo unilava ku ni kovidari mkava ingiseti kukarimuvu ya kanshanganulo wa kukuba kulasariwa. Abuku leli shavela ka ikona ija 23 ka otia junho kola ka cidade ya Maputo então nimela kuva nkwini muva kona muta kota ku xibona matihlo mushingiseta ku sabuku leli litisa amanyelo ya hina akola ka xitsungu amsambeke
0: nika umutsami wa dropo ra ka matsolo a ino ya palusha buku a dropeni la Maputo.
1: ni palusha a dropa la ka
0: Maputo
1: la ka Maputo ekusa a loka no palusha shalumu ni hanya ka kona a swinga ta va novidade pra lava ni tshamaka na vonaka. Então, acho que não novidade para lavar samaka na voni lava kuni va tlamushela shalumu ka ku bona ava kona a swi bona porque loka no va ni khanele leswi ni nga ni khanele leswi va swi bonaka la ni nga kona a swi nga ta va xili novidade. Então mina ni java novidade para lavar nanya kana vona.
0: Inkomo swinene Marcelino Vasco Mondlane Junior loko tavo yamukelele ku rhambiwa ha hina ku va hi bula kutsongo mayelana ni buku leli la ku sungula la ka wena la motivos que o levaram a voltar para casa ku va u tlhamuxela vayingiseti mayelana ni leswi u swi endlaka hi navela leswaku u ya mahlweni hi ni ku tshemba leswaku ku nga le khale hi ta kuma mahungu man'wani ya buku lintshwa hi ta kuma vunangana hi rhamba Asa Mathews loko a ku teka ndzingu.

0: Masiku ndzhaku hi kumekile a Idla Josina Machel lana hi buleke ni tihosi ta ntumbuluko ta muganga wa Dzongeni. Va hi tlhamuxeleke mayelana ni ntumbuluko wa muganga wa Dzongeni, kasi a ve Dzongeni hikwalaho ka yini swi sungulisi ku yini.
1: Na ya mahlweni ka nongonoko wa ta ntumbuluko hi kumeka emugangeni wa Dzongeni. Hi lava ku tiva kasi Dzongeni la a vito leri tumbuluka kwihi i Dzongeni hikwalaho ka hikuva ha tivaka kan'we leswaku loko va ku Dzongeni Dzongeni ka tiko i matiko lawa ma nga se Dzongeni, se la i Dzongeni hikwalaho ka yini xana ke hi ni tihosi ta muganga lowu ti nga ta hi tlhamuxelaka leswaku i Dzongeni hikwalaho ka yini. Hi ta sungula hi tatana la. Tatana, a vito u hi tlhamuxela a matimu ni xihitana xa ku i laha ka muganga lowu i Dzongeni hikwalaho ka yini.
2: Kan mambo khensile aku yamukeleka lana Radio Mozambique ku va hi ta bulisana switsongo mayelana ni ntumbuluko wa ku Dzongeni i va Dzongeni hikwalaho ka yini. Kaza ku sungula mina ni Bernardo Duzenta Zita ni tswaliwa ku lomu Dzongeni. A timhaka ta Dzongeni hi nga swi hlaya hi ku hambanahambana purke hi ni wu tivila ku hambanahambana ka hina vanhu, kambe mina a ntumbuluko wa ku i Dzongeni i mvumbeko wu fikanyana eku tlhanganisiwa ka treasure wa mabairo ka lokalidade hikwalaho ka ku tumbuluka ka Frelimo. A Dzongeni a ku ri kona hi masiku ndzhaku, kambe Dzongeni a ku tirha ku vuliwa leswaku loko u ya hala va ku hi Dzongeni a wu nga gami wu fikile Dzongeni, kambe swoswi swi ze swi fika laha ku kumekaka leswaku a Dzongeni hi kola hi nga kona nga nhlangano wa Bairo 5, 6 and 7. A timhaka ta ntumbunuku wa Dzongeni tolo ka masiku a Bairo 5 a ku vitaniwa leswaku hi le ka mantswana ka nkaxanyana, a Bairo 6 a ku vitaniwa leswaku hi ko ka nkutana a chipisana, antawu a Bairo 7 ku dumisiwe swinene nkarhi lowu ku nga fa hosi ya ntumbunuku ku sala ku vekiwa ntukulu lowu a nga sala khome a muganga lowuya ku dumisiwa leswaku hi le ka xinyaraji a Dzongeni ka xinyaraji. Antawu ku ne Dzongeni halaha hi ku famba ka swigawagawa, kambe loko ni nga phazama va ku i Dzongeni Dzongeni ka makhuza i wo gamula la idla swigava swa Dzongeni. Ntawu namuntlha hi van'we Bairo 5, Bairo 6, Bairo 7 hi vumbiwa a lokalidade Dzongeni hi nawu wa ximfumo. Swi hi khoma kahle hikuva hinkwerhu si hi hativana swi nga a swa ha ri kona leswaku a lexi lexa Mudzonga kumbe a lexi lexa ku ta yi hala ka mantswana kukwiku a swa ha ri kona. Ni ta hla ni nyimanyana kwalano leswi ni swi tivisakanyana xiswoho maji a no hetelela hikuva laha hi ni wu tivela ku hambanahambana. Kani mambo,
1: kani mambo. Hi lava ku tiva ka van'wani laha a mavito lawa ya khale ma fi ha yini se ku ya tumbuluka a mabairo 6, 7 na 5 a swo ku fa mavito lawa ya ku ya tumbuluka Bairo 6, 5, 7 hikwalaho ka hikuva tanihileswi a tlhamuxeleke papa ya ku ni ka ximanimani ka ximanimani ni ka mantswana, se a mavito lawa ma ha le koho muli i mabairo kwa 5, 6 na 7 ma nga hi tlhamuxela mana tlhamuxelaka.
3: Ni ta khulumana ni ringanisa ku fana ni yena loyi a ku hetaka swoswo ku khuluma hi swin'we a ku fanga ku ve ni ku kala ku nga ha ri kona hi matswana lweyi. Matswana hi mina ni wa le a Bairo 5 se a ku zanga ku venene kahani ku hambana matswana kutana Dzongeni a Dzonga ndhawu ya ku hlaswa ku hi hala i voko ra xijo i moya le Dzongeni matswana ini ntumbuluko ya ku tswaliwa kola anga matswana ufana na mina ninga ntimana se ni matswana mina ekuwe mentimana xibongo xa mina se kuna nkutana kutana na yenavo nkutana hayi leswa kuna yena okala anga hari mdzonga se hina vitaniwa hi lava leswitolo va ku hina hi le dzonge hi vadzonga hiku se moya lowu wa dzonga hi leswi swi fambisaka leswo loyi a nga dzonga loyi a nga yenca leswi kumbe vo dlaya a xibongo hayi kona a xi a wu tshamu ra hina hinkwerhu van'we
1: hileswaku mavito lawa ma vuya ni mfumo loko a lulamisa muganga
3: ma vuya ni mfumo loko va lulamisa muganga
1: a ku ve nanga ku kanakana ku yala ka xitshungu xa ku va ku vitaniwa mabairo 6-7 5-6-7 na ku nga ha vitaniwi hi mavito lawa ya ma vitana khale
3: hayi kona swi kona a ku na wa ku kanakana ku na ku yala hikuswi vuvinyi varhangeli va kona va ndhawu yoleyo
1: ka ni mun'wana navelaka ku tlhamuxela mayelana ni matimu leswi papayi va papayi va kalaka va nge se swi vula swa ku tlhamuxela mayelana ni matimu ya muganga lowu wa dzonga
4: swa ku tlhamuxela hi nga va ri na swona kodwa matlhamuselelo ma va ma fana kunene hikuva sweswo ma nga swi tlhamuxela swinyingi so hina la dzongeni lana hi tiva hi ri van'we se ku ve ku ri dzongeni na ku ve hi van'we a swo hi nasikanaka swo hi hambanisa so lexi hi xi tivaka i ntumbuluko wala wa vona ndhawu leti hinkwato kusuka ku hala va ri lomu hi ka nkutana swo va mamani va ri lomu hi le ka nkutana hi ntumbuluko walomu kahle kahle wa swi vona se ku ve ku hambana hi muganga ni muganga i mfanelo ya ku muganga yi nge vitani ku fana hinkwayo siva kune dzongeni kune ka kutana kune ka matswana njhani njhani swa ku fambana swoleswo mama si mara hinkwaswo leswi hinkwenu haleni ka mabari lamanharhi va ri i dzongeni mara nkarhi wa ku a va ku heka nkutana wa swivona va ku heka
1: inkomu va mamana hi xivi nga tlhantekelaka mayelana ni matimu ya muganga lowu
5: hani swoleswo a hi tlhantekeli xa ku tlula lanu hi swoleswo va swi taka va papayi swa ku ku ni matswana ku ni nkutana ku ni dzongeni se a tiko leli leyi ni hasika ni hi ntamu hi mhaka swa ku a vahanyi va tiko leli lava a va ri koho lava vatswaliwa lava va fuma vatswaliwa va tiko leli a va ha ri koho va file se ku ti ta nghena laa a va kuta se ku va nghenelele lava kuta lava va ta ni nawu wa voho van'wana se li ncinciwa swa ku ku ni matswana ku ni dzongeni se ku ba dzongeni mae a ntumbuluko walomu hi ka nkutana
1: inkomu hi wini a ntumbuluko leswi muganga ni muganga wu ni ntumbuluko wa wona hi hlaya hi mahanyela ya ntumbuluko ha tiva vahala a n'walungu ka tiko va ni mahanyela ya voho muganga ni muganga ni mahanyela ya wona hi wini ntumbuluko mayelana ni mahanyela ka muganga lowu hi mana a nga tlhamuxelaka papa yi u nga hi tlhamuxela
2: ni ta dlamanyeta ka tsona a mahanyele ya hina ntumbunuku a ntumbunuku wa hina i ku ku ni milawu leyi hi hanyaka hi yona xa ku sungula hi ku hlonipha ku tiva hoyohoyo ku tiva awuxeni mahlamulele manene hi leswi hi kulaka na hi dyondzisiwa xiswona a munhu a nga nyatsiwi ku fana na loko ku ni maroni yawu ku tiva leswaku a manyana a nga nga khanga a sukeleka a hlamula se nkama lowu a sukelekaka va ku la ku endla yini we tshama hansi a swi endliwi hi nyikiwa xihlonipho lexi nge hambiloko u nga nga n'wi vona a sukeleka vulavula swi nga endleka namuntlha xikwembu xi n'wi rhumele moya wa ku tata hlaya swa ku tlula leswi we u swi tivaka a ku na munhu a nyatsiwaka ku se hinkwerhu a fanana i minawu leyi hi kulaka na hi nyikiwa yoho leswi swi tivisaka swona se swin'wanyani hi ku tala ka swona vamakwerhu va nga tlhatekela
0: murhandziwa muyingiseti Nyamuntla hi ta yimakola ni nongonoko wa hina lana hi humeleliseke ku paluxiwa ka buku la Marcelino Mondlane li chiwaka os motivos que o levaram a voltar para casa ni ku va hi tivile ntumbuluku wa muganga wa Dzongeni. Va misalisa, Juvita Ngova na Tomas Burum na hi tshembisa ku vona wena vhiki litaka.
6: Tan Tumbuluku.

Mahungu emajambo hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Sekretari jenerali wa bandla Frelimo Shakila Abubakar a tshumisa emintsatsiyo ka lavantshwa a ku va va tihinta hi ku vekisa kurhula ni ntwana ni vumbano swi nga ndlela ya ku hlengela ka vona ka nhluvuko wa tiko. Shakila Abubakar a vule leswaku hambileswi va tlhanganaka ni swikarhato swa ku hambanahambana va fanela ku tinyiketela a ku landzeni ka makungu mayelanaka ni nhluvuko wa tiko. Murangeli wa Frelimo a vule marito lawa hi ntlhanu lweyi ka matsolo fambeni ka lendzo a le endleke a nkongometweni wa ku va a twa eswifuwa swa mitlhangano ya lavantshwa. Holobye wa ta vuyaki ni ta mati Fernando Rafael namuntlha a endlele emitirho ya ku khuleketa emaphayipi ya ku yavela emati a migangeni ya Ntenga na Mulotana eswifundzeni swa ka N'wamba na Buwani. Lendzo leri ra holobye Fernando Rafael byi ni nkongometo wa ku ya vona kusuhi mintirho yi landziwaka ku va xitshungu xa miganga leyo xi kuma mati ya matshamela manene. Nkarhini wa kona vanyi va ka Mulotana ni va Ntenga va kumiseke ku tsaka swinene na va vula leswaku va ni ku yimela swinene hi ku gama ka mintirho leyi a ku va va pumba enxaniso va tlhanganaka na wona swoswi eku kheni ka mati. Vatsongwana vambirhi va lozi vutomi emigangeni ya Matolagare na xikola sekundari d'Albertad ka Matsolo ka lembe leyi hundzeke ndzhaku ka ku vuvabya hi timbangi. Xileswo mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputsu a tsatsiya evatswele a ku va va tshimamisa ku vonelela vatsongwana ku va va hambukana ni vudzayi bya timbangi swi nga ndlela ya ku vekisa evumundzuku bya vona. Mangulo ma twisiwe hi wantlhanu lweyi ka Matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku tsundzuka namuntlha timhangu ta vudzayi bya timbangi ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka tintanga ta lavatsongo. Ku tlula magidi mambirhi wa van'wamabindzu va Mozambiki ni va handle ka lona va yimeliwa ku va va kumeke ka nhlengeletano yikulu yi nga ta va kona hi masiku ya kusukela un ku ya fika 3 ka julu a taka a dorobeni la ka Matsolo. Xileswo ntlhanu wa matiko na lin'we se ma tshembisile ku kumeka ka wona ka nhlengeletano leyi. Murangeli wa ta mintengo a munisipa ka Matsolo Julieta Xilenge a vule leswaku hikwalaho ka ntirho lowu vayimela a ku va van'wamabindzu va nga ta kumekaka va kote ku hlengela hi timali ti fikaka ka 500,000 wa timedikali hikwalaho ka ku simeka emintirho ya vona ya mintengo lomu ka Matsolo. Xiubyana xa nyeleka ta vurimi xa tiko ra ximerika xi humise emali yi fikaka ka 40,000,000 wa timedikali a ku va ku nyikiwa eswifihlulo ka vatsongwana va 245 wa swikolo swa tidyondzo ta ku sungula ka xifundzankulu Maputsu ndzeni ka makungu ma chiwaka Nutriu para Prendere. Makungu lawa ma sungula ku landziwa ndzeni ka masiku mataka na mali ni nkongometo wa ku lava eku khutalisa evatsongwana ku va va ya swikolweni na va nga ri na ndlala. Hi khamera ku sungula makungu lawa ma ta khumba entlhanu wa makume wa swikolo swa swifundza swa xifundzankulu lexi laha nakona ku nga ta va ni masimu ya ku bindzula eswakudya a ku va swi tirhisiwa eswikolweni swi nga ta hlawuliwaka. Loko a vulavula hi ntirho lowu munyiko mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputsu Lujerjemu a tivise leswaku a ntirho lowu u ta landziwa hi ntirhisano ni nhlangano wa kwalan'wa lombi mfumo wu chiwaka Save the Children lowu u taka na se u landza entirho lowu lomu a tikweni. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto majambu manene.

lowu inongoloko lavantshava ni zvito wa Radio Mosambiki ya kamfukeni hikolaka lizvandzu lebyi hingana dyoni kuwene mungano hi navela ku

namuntlha munghana hi ta khanela hi mhaka leyi yi vuyisiweke ha vatswele. Ku tala ka vone va khala hi timhaka ta ku vantshwa lava va nga ni ma 24, 25 kumbe 26 wa malembe va lovola vavasati va gama va ya hanya na vone kaya ka vatswele i mhaka ya namuntlha leyi. O va minchumu ya ku biha xana hi nga hla leswaku leswo i minchumu ya ku biha vo hoxa vantshwa va lovolaka vavasati hi va va va teka va ya hanya na vona endzeni ka munti wa vatswele vo hoxa ku nga va ku ni timhaka loko leswo swi enceka ha swi tiva leswaku ni Bayibele ya fakaza ku hlayini leswaku wanuna a nga fanekeli ku tshama yece hikola ka leswo hi ni vantshwa va zambu bya xinuna ha swi vona leswaku ku ni nsindziselo lowukulu va ku va hi kheta wansati ha swi tiva leswi kambe loko hi kelele hi makondisons ya ku ya ka munti kumbe makondisons ya ku arendara kumbe ku lugarisa ni nge tshuki ni lovola ni teka nsati ni ya hanya na yena ndzeni ka munti wa vatswele xana lexo i xivitiso xa nkoka swinene ku nhlokomhaka ya namuntlha kambe hi ni xivitiso xin'wanyani lexi ke hi ta ka pfulaka liqunga ku va wena u ta siya mavonelo yaku na u ta zama ku xi hlamula xivitiso lexi xi paluxa leswaku a nga ve swi ni swikazatu swi nga humelelaka loko hi ni vantshwa hi langa ku chada kumbe ku lovola na hi hanya kaya ka vatswele vezu a nga ve swi ni swikazatu swi nga humelelaka loko hi ni vantshwa hi langa ku chada kumbe ku lovola na hi hanya kaya ka vatswele vezu ku ni mhaka loko leswo swi enceka a hi navela ku tiva mavonelo yaku hi nhlini ku mhaka leyi ya namuntlha kambe xoxi swanga leswi swi encekiki ku masiku man'wana hi ta kuma vunanga lebyi bya lisima ngopfu swinene ku nga le khale hi ta xaxameta tinhlayo leti wena u nga ta ti tirhisaka ku va u ta nghena mpfhukeni hi liqunga nakona u ta siya mavonelo yaku ni nhlayo leyi u nga ta yi tirhisaka ku va u ta zumela a tswalwa byako kumbe u ta zumela hi xiputukezi hi xichangana hi xinghiza hi ta vudondzwa lani ka nongonoko lavantshwa va ni zwito wena u ta ka zumela ka mensaje fana u tilungisela nyana swaku u ta tsala yini hleni ku nhlokomhaka leyi ku nga le khale hi ta xaxameta nhlayo leyi wena u nga ta yi tirhisaka ku va a tswalwa byako Tomas Makwakwa hikola ka Lizandru hoyohoyo.

Inaka vangana namuntlha hi vulavula hikola ka mhaka leya nkoka swinene yi paluxaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko hi ne vantshwa hi navela ku lovola hi navela ku teka hi navela ku chada nakone ambangu lowu hi ta hanyaka ku hi ta hanyaka kone i mbangu lowu lumbaka ka vatswelevezo ku ni timhaka loko leswi swi enceka loko mina Tomange ni ya teka Isabelinha ni navela ku chada na yene nakone ambangu wa ku ni wu langile ku va ni ta hanya na yene i kaya ka vatswele vanga ku nga li khale hi ta xaxameta tinhlayo leti wene u nga kotaka ku ti tirhisa ku va u ta nghena mpfhukeni swa sindziseka ku hlaya leswaku hi vulavuli ni vantshwa ni vapapayi ni vamamana lava va kumekaka a xifundzankulu Maputo vone va swi kotile ku siya mavonelo ya vuhenhleni ku nhloko mhaka leyi ya nkoka swinene ku siku lebyi bya 26 de junho byi lumbaka lembe bya 2026 swi lulamile u nga swi kota ku zumela tswalwa kumbe mensaje hi ku nhlayo ya 86 04 11 48 1. Ni ta pinda 86 04 11 48 6. Zumela a tswalwa ku nhlayo leyi ni nga yi xaxameta swoswi wene u kaleliwaka hi credit kambe wene u kumaka na uni credit hi tlungeli ku nhlayo ya 84 32 12 28 7 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 75

0: Isso depende de cada família, porque às vezes você pode querer viver com tua nora em casa. Samana é. Mas Iena, Iena como sogra, epa, eu estou a viver bem com minha nora. Enquanto ela, aquilo que você faz para ela, ela acha que aquilo não é bom. Então, aí ela há de querer depressar e sair de casa para ir viver com o marido. Depende de cada um. Me pode não se vona na tinga ali de marca. Mas é um enguanga se vona na tinga ali de marca com a anha na minha. Anga tzaki com a anha na minha, como mamana ou a kutalaja. Passou. Pode ir a ganhoshi com a anha na minha. A se vona na tinga ali de marca. A com a anha na minha, como mamana ou a já. Mas mina, como mamana ou a kutalaja. Ninga na de marca para conhanha na um enguanga ou a com. Adequa a mana nga suka ya lobo la wansati amvuyisa kaya mi iwe hoyo porque mwana nga ngena mutini ja he mwana lo aboya ku podi ye swinga munyoshi akwa tshama na mi ko mu mtsele wa nuna wa
1: imavonele ya mamana lwe ya nga hlaleswa ku kuni ka bidzi yene anga voni timhaka loko jaha byi teka ansati jahanya na dzone akaya ka vatswele mamana lwe ya nga voni timhaka a ku na timhaka a hlalisime ku va vatwanana hi vone kambe wene u liyini nga swi kota ku zumela tswalwa byaku kumbe mensaje tswala hi xiputukezi hi xichangana hi xirzonga hi ta vudondza kola 86 04 11 48 6 nakona nga swi kota ku yi tlungela hi ku khoma 82 31 05 75 mu yingise timpfukeni hoyohoyo ina ka papayi wa mine u njhani
2: swa famba mama.
1: A mina swa famba papayi vito na kumeka kwihi ka kona
2: ntiwa swa ku mi madla bembe loko ti xa mowana
1: inkomu swinene papayi u yi twile mhaka ya namuntlha yi vilela ka mavonelo yakwe
2: bembe maxibemexo
1: ya hi nga hi pfuna la papayi kasi ku ni mhaka loko hi ni vajaha hi teka vanhwanyana ya vachada ya hanya na vona endzeni ka muti wa vatswele vezwo ku ni mhaka ka leswo
2: mara mina n'wana ka swivona swale muti important porque hi mhaka muni hi ni vatswele nyamuntlha hi khulumaku hi masiku laha n'wina vana va hina mi teka ku vasati vona hina vatswela a xupeka hi wena ku xaniseka loko siku ku lo teka nsati a loko wansati ku nga chada yena wena a ku bela swa ku mina na ku hanya ni vatswali va wena loko laha kaya swa ku chakalachakala a swivala swi tatelini a ni tala u nga ta va u li kona wensati wa wena swi nga ha ta koteka ku para mi teka ntini mi ta ni nyika laha ni mina ni nga ta va ni li kona mina ni mamani wa wena kwalani hina vatswele hi veka xivi swa ku a vana va mina va ni hlayile hikwalaho ka ku chada ka n'wina vana va hina para mina ni bembini loko ku a n'wana wa mina a teka nsati a ve hanya nga humi muti a hanya xikan'we na mina mutswali wa yena jala mina
1: i bemvindo
2: bemvindo
1: wena u voni timhaka papayi
2: na ta ni voni difeti ni nga kona mina
1: mana va kone lava hlakale ku swa yila papayi leswi va kone va hlaka leswi
2: na da swi mpfala ka mina swona swi nga yili a leswi yilaka leswaku n'wana wa mina ni n'wi wundla kula a guma chada wansati a guma ku mina na huma puki lava kaka mutilungi vanyingi puki mina a wu ni tekelangi a vatswali va wena u teke mina para ni ta hanya na wena swona kwalani mina mutswali u kume karhi a xiviti kuwa puki mina ni nga ta kuma bindzu ra n'wana wa mina emixo
1: inkomu xinene papayi
2: i va hombe xo famela swo
1: i khanimamu xinene
2: khanimamu
1: papayi wezu a hlaya leswaku a ku na mhaka ku va vajaha va tekana va hanya njhani va kula va hanya njhani ka muti wa vatswela a ku na mhaka swa nga Mr. Bau na Marlene va hlayaka va good hayamukela matsalwa nakona hi munga byi va le ni ku tsala mavito ni muganga lowu mu nga ku wone ku nga li khale hi tale ra matswalo lawa hi ma yamukelaka nakona wena u nga swi kota ku hi tlungela kusukela 82 31 05 75 mu yingise timpfukeni hoyohoyo
2: yana mina makwakwa
1: Ina ka papai wa matomana yo hoy.
3: So yini.
1: Sa famba kani mam papai weneke.
3: Ah no kwa so toko toko.
1: Ichi si.
3: Kwa la nyosha.
1: Mhm. Na mo ko fambisa ku munga o swikota ku vulavula.
3: Ah nada, lora ku kusha ni strato ni so soldo aka.
1: Ntanyimela sipi lo kwene.
3: Ni mabolo swa bola ku yina ni matwanga.
1: Mhm.
3: Se no pula loko nka malo ma kwere va tiphena nka malo
1: famba hombe papai khani mo shinene
3: al mambo
1: sali kulo
3: ndi malo ku tatala makati e nko vanga ni varani
1: e nko shinene ntava dzungura
3: al mambo
4: tunele ka samba si wada
1: kuene unga khoma a khoma moya shaku ku nka malo u ku unga khoma nongo no ku wezu ku nka malo u namuntlha ikazwi hi vulavula hi kona ka mhaka leya ku vancha vachada kumbi vatekana i vava vahanya ndzeni ka munti wa vatswele avana ma conditions vo zhanjana ntse vatekana vayachada se vanavela ku hanya ndzeni ka munti wa mumwe ka vatswele vavone kungava kuni timhaka loko leswo swienceka anga kungava kuni timhaka loko leswo swienceka ndzeni ka mahanyeleni ya yezwina la Musambiki

mahungu emajambo hi emisor provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Sekretari jenerali wa bandla la Frelimo Shakila Abubakar a tshimisa imintsatsiyo ka lavantshwa a ku va va tihinta hi ku vekisa kurhula ni ntwanano ni vumbano swi nga ndlela ya ku hlengela ka vona ka nhluvuko wa tiko. Shakila Abubakar a vule leswaku hambi leswi va tlhanganaka ni swikarhato swa ku hambanahambana va fanela ku tinyiketela a ku landzeni ka makungu mayelanaka ni nhluvuko wa tiko. Murangeli wa Frelimo a vule marito lawa hi ntlhanu lweyi ka matsolo ku fambeni ka lendzo a le endleke a nkongometweni wa ku va a twa eswifuwa swa mitlhangano ya lavantshwa. Holobye wa ta vuyaki ni ta mati Fernando Rafael namuntlha a endlele emitirho ya ku khuleketa emaphayipi ya ku yavela emati a migangeni ya Ntenga na Mulotana eswifundzeni swa ka N'wamba na Buwani. Lendzo leri ra holobye Fernando Rafael byi ni nkongometo wa ku ya vona kusuhi mintirho yi landziwaka ku va xitshungu xa miganga leyo xi kuma mati ya matshamela manene. Enkarhini wa kona vanyi va ka Mulotana ni va Ntenga va kombise ku tsaka swinene na va vula leswaku va ni ku yimela swinene hi ku gama ka mintirho leyi a ku va va pumba enxaniso va tlhanganaka na wona swoswi eku kheni ka mati. Vatsongwana vambirhi va luzi vutomi emigangeni ya Matolagare na xikola sekundari da Liberdade ka matsolo ka lembe leyi hundzeke ndzhaku ka ku vuvabya hi timbangi. Xileswo mukomisa mfumo xifundzankulu Maputo a tsatsiya evatswele a ku va va tshimamisa ku vonelela vatsongwana ku va va hambukana ni vudzayi bya timbangi swi nga ndlela ya ku vekisa evumundzuku bya vona. Mangulo ma twisiwe hi wantlhanu lweyi ka matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku tsundzuka namuntlha timhangu ta vudzayi bya timbangi ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka tintanga ta lava vatsongo. Ku tlula magidi mambirhi wa van'wamabindzu va Mosambiki ni va handle ka lona va yimeliwa ku va va kumeke ka nhlengeletano yikulu yi nga ta va kona hi masiku ya kusukela 1 ku ya fika 3 ka julu a taka a dorobeni la ka matsolo. Xileswo ntlhanu wa matiko na lin'we se ma tshembisile ku kumeka ka wona ka nhlengeletano leyi. Murangeli wa ta mintengo a munisipa ka matsolo Julieta Xilenge a vule leswaku hikwalaho ka ntirho lowu va yimela a ku va van'wamabindzu va nga ta kumekaka va kote ku hlengela hi timali leti fikaka ka 500 million wa timedical hikwalaho ka ku simeka emintirho ya vona ya mintengo lomu ka matsolo. Xiwubyana xa nyeleka ta vurimi xa tiko ra ximerika xi humise emali yi fikaka ka 40 million wa timedical a ku va ku nyikiwa eswifihlulo ka vatsongwana va 245 wa swikolo swa tidyondzo ta ku sungula ka xifundzankulu Maputo ndzeni ka makungu ma chiwaka Nutriu para Aprender. Makungu lawa ma sungula ku landziwa ndzeni ka masiku mataka na mali ni nkongometo wa ku lava eku khutalisa evatsongwana ku va va ya swikolweni na va nga ri na ndlala. Hi khambi ra ku sungula makungu lawa ma ta khumba entlhanu wa makume wa swikolo swa swifundza swa xifundzankulu lexi laha nakona ku nga ta va ni masimu ya ku bindzula eswakudya a ku va swi tirhisiwa eswikolweni swi nga ta hlawuliwaka. Loko a vulavula hi ntirho lowu munyiki wa mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lujejemu a tivise leswaku a ntirho lowu u ta landziwa hi ntirhisano ni nhlangano wo ka lowu nga lombi mfumo wu chiwaka Save the Children lowu u taka na se u landza entirho lowu lomu a tikweni. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto majambu manene.

0: Ikani sinene Fernando sidumo kuvautile wa tata hikombisa majula lawa ingane kudumba kalesa kumatatu kuveteliwa sinene loko hitanengena kansimbi ya 18 horas ka hlavutelo wa matsungula ya mahloni hilongoloka na n'wini vakuzantsweka na hilonkama hi tsutsumaka hi ya hlometela kutsongo leti yelanaka ni ta vupaluxi anga mapublicidade tsako hi ta teketa ndzimana ya vunanga ni mabulu hi kongoma koka 18 horas ku va kone loko hi tlhasile hi ya kuma a hlavutelo wa matsungula.
1: Muchayi wa xifundzankulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
2: nan'waka ku ti tsalisa i mahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra vumunhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
2: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
3: Phatima.
4: Bola no belo avô clash matzo lo akalte ke shkareka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
5: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga belaka nwana wa ntano wa tiweti atulela belo wa mpepo
4: kasi yena yendla yini
5: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa vusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
7: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputso Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
8: Ehe, loko swi ku mudluvela, loko swi ku sonto, 5 horas e 10 minutos, cola a emissora provincial do Maputo, ku hlasa mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma, ni ti dzungule lavanga, hi ta mili mapapela va dzungule, va nga xava hi 10 meticas, va posa haleno, hi ni ehlantiso ku dzungule ku fana vanhu na Adolfo Manuel Bule, Machope de Malanga, a dzungule xiposa xa ku Maria Josefa Bule, ni vasivani vakwe, ni vakunyada, ni vaprimo, ni vaprimo, ni maxaka, lava mudevaka male, lava tikaka kun'we, a lava nyoxa. Cola emissora profissional do Maputo e tá com uma cola.

0: kune mamwana vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikona lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela.

0: Mana
1: leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka, kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
2: A hi ma hi swoleswo, hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele, hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwene simbi bahina itisa 18 horas. Nkamone no kwa itiva yentelelo majungula ya shifunja nkulu Maputo kanhlabutelo majungula na mkau na Roberto Mdlovu na Tomas Buruma. Wingi se televizine nemi. Nhlautelo wa majungula. Nongonoko wa majungula ya siku jungwana njungwana ya shifunja kulu Maputo.
2: Kutula magidi mambiri ya vanhu vakuhuma ka matiko ya hambanahambana ya Afrika, Asia na Europa vatava ni nhlengeletano vhiki ritaka edorobeni ra ka Matsolo. Munisipo wa Matola wu yanakanyaka wu ta yo amukela xipimu xa kinyindu ximidlonji wa timetical hikwalaho ka nhlengeletano leyi. Sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongese a kombela lavantshwa ku va va va ni moya wa ku hanyela ngopfu kurhula ni vumbano atikweni. Tinhloko ta ntsima ta nhlavutelo wa marungula siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Tomas Buruma na Roberto Mdlovu lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Xipimu xa magidi mambirhi ya vanhu va ku humaka matiko yo hambanahambana ya Afrika, Europa na Asia va ta va ni nhlengeletano vhiki ritaka edorobeni ra ka Matsolo lani Conselho Municipal a nga ni makungu ya ku va ndhawu leyi ya tiko yi ta amukela kinyenci milonji wa timetical hikwalaho ka nhlengeletano leyi. Veronica Sidumu.
3: Ka nkarhi wa sweswi, nhlanu wa matiko na lin'we se ma tivulile leswaku ma ta va kona a nga Portugal, Afrika-Dzonga, China, Brazil, Eswatini na India. Conselho Municipal wa ka Matsolo a yimela swa nga handzu ya nhlengeletano leyi ku va Matola a kuma mali ya ku tlula 500 milioni ya timetikali. Vereador wa xiyenge xa ta mintengo ni mintirho wa Conselho Municipal Julieta Xilenge a xungameta xiyenge xa ta magezi, logística, swa nga swin'we ka leswi va navelaka ku va swi tlakuxiwa ndzhaku ka nhlengeletano leyi.
4: Matola hi swi tiva swa ku a ni maproblema ya manyingi, kambe leswi hi yimelaka swone i ku lava hi nga va zhamba a ku veni va ta Matola va ta ta endla ku veni a Matola a ve ni nhluvuko, a ta Matola a ya ka a switolo a ya ka a maindustria lawa ma nga ta kota a ku veni na wone ma hlamula timhaka ta ntizo lani Matola, hi ku hi ni vajovhe vanyingi a va tizi ja hi leswi va taka endla swona laha swi ta endla ku veni a va jovhe vezu va va ni mini. A matiko a te namuntlha 5 wa matiko ma ta ve kona haleni, hi hlaya Portugal, Eswatini, Afrika-Dzonga, Brazil ni China. Hi matiko lawa ja ma tibekiselaka a ku veni ma buya, kambe através de ka maembaxada ma nga konloni ni 14 wa maembaxada lawa na wone ma ta ka va koni laha ma representeraka a matiko mambirhi. Hi navela ku ve ni ku tlhavukanyisiwa a ma agro industry, a ma agro negocio, a indústria ya logística ni indústria ya ma energias renováveis.
3: Xandla xa murhangeli wa mintlhangano wa ta van'wamabindzu Honori Bowani a vule leswaku ntirho lowu wu ta endla ku va van'wamabindzu va landza mintengo ya vona lomu tikweni ku va ku tlakuxiwa vukosi bya tiko.
5: E converter esta independência nacional na independência económica. Por isso, ao juntar-nos ao município da Matola, queremos, por lado, a partir desta conferência, atrair investimento direto estrangeiro, mas também investidores nacionais, para explorar aquelas que são as oportunidades que o país dispõe, sobretudo esta bela cidade da Matola e província no geral.
3: Murhangeli wa mintlhangano ya ta machapu ni mintengo hi ximu xa xifundzankulu Maputo Sinedi Momat a vule leswaku hikwalaho ka ntirho lowu ku ta voniwa swiyenge leswi ka nkarhi wa sweswi swi kombaka ku tsana a ku va swi pfuxeleriwa kun'we ni ku va xifundzankulu Maputo xi kota ku xavisa swilo leswi xi swi bindzulaka ka matiko man'wana. Nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu yi nga ta landziwaka vhiki litaka dorobeni la ka Matsolo yi ta landziwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge ku hluvukisa muganga, hluvuko ni vukosi ka muganga lowu, xivilelo xikulu ka mfumo wa munisipio.
2: Khensa mahungu ya nkoka lawa hi hlawuteleke wona hi Veronica Sidumu. Namuntlha, mugangeni wa Kamlotana, xifundza xa Bohwana, holobye wa ta vuyaki ni tiyindlo a kumekile ndhawini liya ku va kombisa risima ni mintirho yi fanelaka ku va yi landziwa a ku va ni mati manene ya ku nwa. Rigoberto Xisano.
6: Como joven que se te va a rato Sambiki ni angolani aleno hashfunza shamulotan na muka kuni lienzo tatana Fernando Rafael anga ministro das obras publica lani a Mosambiki awana la a tinda ole tingata ya kiwa projeto ya ku inkila matika shitsungu shamulotan shikamu na Mohamba kakarlo ni chef de posto administrativo abatuda Rio angata ki kamusera I leshivu ne kakalani.
7: Namutlhelani amulotani hi ku fika ka murhangeli wa maobra xipublika ministri wa hina hi hlaya leswaku a vuya ta pfuxela a mfambo wa ntirho lowu hi nga ka wona wa ku yakiwa a madori lawa ma taka beneficiary xitshungu na hi hlaya leswaku a xitshungu xi tsakile xi swi yamukela ha hombe ku sa xi hlupheka hikwalaho ka ku nga na mati lawa manene a mati lawa manene hi ku ma nga na munyu a kuni vangaki lava a va fornisera mati hikwalaho ka ku va ni mafurho amugangeni kambe a mafurho lawayani i mafurho ya ku a mati a ma va na mani munyu i mati lawa a ku hlantswa a swi na byalanga a ku phuza a swi na byalanga mejumbra a van'wamabindzu lava va timahelaka kumbe i swidyelwana pela ku xavisa a mati lawa a ma nga le ka kunene
6: a projeto ta pfuna vanhu vangaki
7: a projeto leli ta pfuna a cerca ya 64,000 va hanyi va tiko la mulota
6: forma ya distribuição ita fambisanja
7: a ku phakela ka mati kumbe ku distribuira ka mati ku ta va ni van'wamabindzu lava va ta ka titsalisa ku ve ni vona va yamukela mati hi ntsengo wa ku yandza se vona va maphaka mayelani ni lava va ta ka titsalisa ku ve ni va koka mati ka maphayiphe ya van'wamabindzu kambe leswi swi ta tirhiwa swin'we ni vateki ni ku va hole yikulu ya mati.
6: Karibambo mamana Lilita Muyana anga chef de posto administrativo lá ne a Mulotana na chamusela yi projeto lela ku pakilwa mati lá ne a Mulotana chifunza xa Bohwana lá ne swa ka a ministro wa obras públicas Fernando Rafael a kumeka lá ne a ndawu leyi na wonela hi kusuhi yi ku yakiwa ka projeto leri ministro Rafael sungula kumekeri a tenga na a vona nga ta kiwa a thangi leri ri nga ta hamba a distribuisa wena mati lani a Mulotana kuni tore nakone ni nga ta yamukela mati na ri phakela ka miminti a projeto leri ri ka mali ya 130 milliyons hi mali ya mfumo wa Mosambique kusukela a posto administrativo kusukela a localidade de Mulotana Rigoberto Xisano landelela.
2: Namuntlha mugangeni wa Mulotana ku kumekile holobye wa ta vuyaki ni tiyindlo loyi a voneke hi matihlo ya nyama ni ku kombisa projeto ra mati a Mulotana xifundza xa Bohwana. Fernando Rafael a kumekile ndhawini leyi andzhaku ka ku va a kumekile a tenga a kombisa projeto leri ri pimiwaka hi 160 milions wa timetical. Sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongese a kombela lavantshwa ku va va hanyela ngopfu moya wa ku hanyela kurhula ni vumbano xikarhi ka vana va tiko atikweni. Victoria Sithoye.
8: Secretário geral do Partido Frelimo, a Tchatia Lavantra, a Kuvavati Hita, Hikubekisa Kujula, Nimvumbanu, Ankungometuen Wakukalutisa, a Shijalanganya Tiku Jitanganaka, Nasone, Ka Shijalanganya Leso, Shakila Bubakar, Atlakusha, Kufumaleka, Kamintiju, Nikufumaleka, Ka Leimisekeletelaka, a Shitsungu, ku minkama ya ku hambana-hambana a ku va ku yantswisiwa a vutomi. Murhangeri luya a tsatsela vantshwa ku va va hlengela kutani hi mintirho leyo leswaku va landza a mabindzu ya ku va va tipfuna ha yone a vutonwini.
9: O desemprego que afeta a nossa juventude também afeta os jovens da nossa organização. Muitos de que estão aqui não têm emprego. Muitos de que estão aqui não têm acesso à educação, à saúde. Então esse problema não é um problema do outro, é um problema nosso também. Os nossos recursos, sejam eles naturais, minerais, devem beneficiar em primeiro lugar os moçambicanos. Por isso é que a lei de Minas obriga agora que 15% de qualquer investimento em Moçambique

Atikweni vakuzvanzvai kahina 18 zvina 30 minutos yamahlweni hi longoloka nan'wini vazvanzvo vayingiseti na helikazvi hi n'wina vala madambu manene kumbe vusiku byinene bya wavuntlhanu se xitavhaira 26 ka junyu lembe 2026 hi ta tsutsuma na ngweso hi tlhelela ka ndzimana ya vunanga vunanga bya ku hambanahambana lebyi hi byi hlawuleki ku va hi panglatana na wena byone hi ya le ka nsimbi ya 19 ku va hi ya kuma matimu ya siku.

0: wa manyauke ya mtangush katika Senegal na Iraq. Marcelo Sal na mbaka grupu E ya Mundial wa 2026, Estados Unidos, Canadá na México. Armindo, bom, aí tira só com a fica, tira a tinene, akuba hi pokopela hi fambisa ntirho wa manyawu lowu kutani ya ntlangu lowu xikarhi ka Senegal na Iraq. A hi tivi swa kuva ma fikela hina hi one ya kona
1: u karhi u chikela tikile ti lavekileko kambe na ndzizo ni guwaka lomu xitadio laha nga kona wa swi kota ku ya phambeni ni ntirho wu hi nyika famba wa hlakani lomu
0: hi swona ma kona ma tshamela ma vekisiwile kutani wa humelela Senegal hi kolaka mbeli Abdoulaye Sek hi lweyi a beke mpaxwa lana kusuhi ni ndzatukulu wa Seleção la Iraq na nga ha teki nkambe kuva ntlangu se wu sungulile ku vula leswaku Senegal apela kutani a ta bela balizeni hi Mori Diaw kasi vabeli va Senzaku hi tlhelo la xibaba ku na Jacobs la kusuhi ni ndzhatiwukulu wa nyimeli wa Senegal ku na Moussa Niakati na a pangalatiwa lana hi na kulorhe mpeti wa golo Abdoulaye kasi hi tlhelo la xinene ka vabeli va le ndzhaku ku na Krapton Diata vabeli va xikarhi ka kampu ku ni vanharhu lava va nga kusuhi ni baliza kutani mbeli lweyi ya belelaka lana ndzhaku kambe kusuhi swinene ni baliza hi vulavula kutani vabeli va xikarhi ka kampu hi vula tano va Senegal Idrissa Gana Guye kasi a seketeliwa hi Abiba Diara na Lamine Kamara vabeli va le mahlweni hi vulavula Ismail Assar Sadio Mane na Mbaye hi tlhelo la Iraq balizeni ku na Ahmed Basil vabeli va le ndzhaku Franz Putru Riben Sulaka Ahashir Mershas Doski vabeli va xikarhi ka kampu hi tlhelo la Iraq ku na Ibrahim Bayes Zidane Iqbal Ahmir Ahmad Kasim vabeli va le mahlweni va Iraq ku na Ali Ahmad na Jazin kutani leswi vabeli va maseleção a wumbirhi va nyimiseke swona ka lowu ntlangu hi vulile ku sunguleni na ku hundza xiphemu xa 4 wa timinete mbeli Abdoulaye hi lweni a beke mpaxo wukulu swinene lana ku va seleção la Senegal li humelela ka lowu nkama kutani loko hlungamisa xileswi Senegal a ta va chapela ka César bya finale hikuva a kumeka ka ndhawu ya wunharhu i ta va man'we ka maseleção lawa ma nga ka xigava xa wunharhu hi tindlela letinene a nga terceiro melhor classificado uns melhores terceiros classificados xiputukezi ka lowu nkama atenção Senegal ya sindzisa lana hi kolaka kambatikile lana vabeli a ve Lamine Kamara lweyi a ni bola lava zama ku phondla lana tlhelweni la lexinene kambe bola leyi luza va ta cukumetela vabele va Iraq Doska ni bola a nyimisekile lana Dosi xikarhi ka meyukampu yakwe Iraq a wa tsutsuma lani kugama cukumetele bola la xikela lana xikarhi ka kamba tlheli maguya vabele va Senegal atenção Senegal ya sindzisa Sadio Mané a khomiwile lana Mané a khomiwile Sadio Mané mahlweni ka ndzhatiwukulu wa baliza la Iraq atenção Sadio Mané a wile a phondlile lana kamba khomiwile a khomiwile lana kusuhi swinene ni ndzhatiwukulu wa Iraq Sadio Mané crack la Arabia Saudita Al Nasser mbeli wa ntlawa wa luya na wa Arabia Saudita lomu belaka na kona o Cristiano Ronaldo na Jo Felix spaka swa vabeli bya bola hi ximu xa matiko ya misava kutani ku ni ku holovisana lana kumbe ya ku holovisana hi vula leswaku vabeli va Iraq va talela la mbeli wa mpepo na va lava ku veka marito ni mavonelo ya vona leswi jugada leyi nga yisa xiswona hileswaku loko a nga khomiwanga Sadio Mané a phondlile lana kutani a ta tshuka a endla ximexo a balezeni kambe bon Yon pepo lana swa angale sin. Aswa vone kang. Na. Kani mabuni. Kutani kani mabuni.

Irak a kusule ni ka jornada la kupula a biwi hi Norwege muno mabola ya kuyanguliwa hari imwe kase ka jornada la mbiri anantu hi France 3-0 ma mintlawa imbiri kumbe mitlangu imbiri a yi endleke na yena Irak ayo peta golo rimwe ntsena goliseliwa 5-2 biwa mpepo na eka video arbitro ala kuvona swaku angama swihoxo leswi fanelaka cartão laha landi kumbe la ku tshuka 11 minuto já nkama ku sungula Senegal 1-0 loko swo gamisa swileswi Senegal angama chapela ya ka 16 alvos da final grupo I ni rangeliwa swoswi França no USA chapela ya kutane kuta fika swoswi ni ntlhanu wa tiponto na tinharhu mbiwa mpepo laha na se a tekele mthetho kutani wa beka mthetho laha na mbiwa mpepo ndzhaku ka xihoxo lexi xi endliweke lana hikwala ka mbeli wa cartão vermelho wa hlongoliwa ndzeni ka kampu hi swona hi vulile ku khoma no ku yana a nga vanga ku khoma ka ku u lava ku zama ku a bajuvana eswikongoma mukhoma swimolowana laha na Sadio Mané kutani a hlongoliwile Rebin Sulaka mbeli wa le ndzhaku wa seleção la Iraq ku ta biwa xikatiso lana na xilumba Senegal xikatiso xa nghozi yikulu swinene 12 minutos já nkama ku sungula Sadio Mané craque la Senegal Radio Mosambika pangalataka ntlangu wa jornada la unharhu la ugamo la grupo I matamekisa bola lana xikatiso xa nghozi yikulu balizeni la Ahmed Basil nimero wa Iraq Sadio Mané atava yena mbi wa xikatiso lexi a nyimisekile lana Sadio Mané a bibola paketini Sadio koma paketini Basil Basil ndzi vabele va Senegal atenção a bibola lana I Sadio Mané liketa Ismail Ismail achilolo xikari ka kapa bibola lia luza e o gamo Sadio Mané a bibola lia luza atava kusuka ni bola na kulumba Ahmed Basil mnimelo wa Iraq kambe Basil kunge akutiwololeni lana kumbe ku gwimbeni ka voko lakwe lana la ku zama ku phaketa xibamu xa Sadio Mané amawela yake lana hi katla la xinene ake swibamu leswi swi n'wi endlaka ku va a kochama lana handle ka kampu atenção Sadio Mané bixibamu lana xisisekeke mbeni wa kumbe mnimelo wa Iraq ati gwimba ku tlulisa mpima ya wa hi katlala swinene wa thovathuviwa handle ka kampu nyimeli wa Iraq Ahmed Basil na kumbe leswo hi vona munyimeli loyi a nga bankweni na tiololoxa lana kungi swi ta sindziseka ku va cinciwa munyimeli wa Iraq bon hikwala ka xikahlo lexi hi nga ve na xona wa thovathuviwa lana mbeli wa seleção kumbe munyimeli wa seleção la Iraq hi vuli leswaku hi ku cukisa matimu a hi na ntlangu ni wa wun'we lowu Senegal a nga va a beli na Iraq vo zhen'we ku kumana ku ta fika lowu nkama na kuve ku ni ku cincana hi tlhelo la Iraq wa huma Ahmed Kazim a tshemba leswaku ku ta va ni mapimu lana ya ku kuve ni a ku pfaleta mbeni lweyi a nga va humile hi vulavula

vakhela kumbe sajuma ne yena nga phondla lani khelo na xibaba la pikenaria na baliza la nuna wa Iraq kumbe ku hoxa lana hi

0: kandi dunaselya vana nga hika ndzi karalile hika 0:44 minutes xikhati xa longoloko wa utomi ni magela manene wingisetiginene
1: magela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela dana hi ndlela yinene.

0: Iloselile mwingisetwa kuzandzeka na iningana ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi byinene lo bindzuliwa ka ni kukombisiwa ha Victoria Sithole kambe na munhla avukhanyisi byina Afonso Magule. Ibekisi na munhla kuva hi khanela hi kubekisa vutomi byezvo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xiyaka xitikisa na swi nga endlekaka ku va u tshuka u kuma a mukhuhlwana. Naswelitano hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko wezvu hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byezvu ku nkama lowu wa vuxika. A ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Mikona namuntlha a kula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi endlaka leswaku siku ni siku hi fambela xipiritani. Mikhuhlwana leyi endlaka leswaku yi hi seta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku lava ku vulavula hi timhaka leti, hi tlha hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi endla loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana. A mikhuhlwani hi yona leyi yi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela etimhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeta. Ntawu hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yetela vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile, hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxifi vona leswaku i timpahla muni leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va yetlela va nga peridela marexpirasawu. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va yetela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va yetlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vuye swi persevera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre, hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi miheketa emuntini wa wudawu. Muntini lowa wudawu hi leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Brikash vesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko n'wana ni mukhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makinina ka yena hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pra ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakinini ya xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lava hi nga swi kotaka ku hi ma endla kaya. Hi nga swi kota ku endla xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana. Maxixa misima ngopfu lexi hi fanele ku xi endla na hi nga se sungula ku endla maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu hekete emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwana leswi hi nga swi kotaka ku hi dya tiva hi ka n'we swaku loko hi ni mikhuhlwana a mikhuhlwana laha yi tsema ngopfu ni apetiti leswaku munhu a peridela ni apetiti a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa porke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanoka shaku mafruta citrica lama nga vona manga ni vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani kusa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baixa então loko hi munyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na mamutiyisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lowu u nga kumeki u mu wisa hi ntamo a hansi então a mafruta lama nga ni vitamina C hi wana kusukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje nga swi kota ku hi vandla laranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swikedze hi nga swi kota ku hi vandla swikedze hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswa ku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxalo sima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawo loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana swa ku swi lava endyangwini wa wudawo hikuva swi resolveriwa ni ta ku khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi hambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi hambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agazadlariwanga a nga hambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xiketa famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ni ta wona mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mambu.

0: Amukhuhlwana unga tshuka ukutisela afika zwatu swa ku hambana hambana kufana ni kuva kuva vanhloko uingela swizwo swinwana kuvava tinhompfu tifaleka ni swinwana loko swilitano intolovetu kujiletela tindlela ta ku endlisa leswi unga ta va u swihingela nkameni wa kone na majulela ya kone mayelanaka ni ntolovetu wako kutani akuva hi ku pfuna hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku vo u tlhantlhamukuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka sungula hi ku hala jinjibre u kamela mabomu u chela ni u lombe bya tinyoxi nswaku u chela mati ya ku bila jinjibri byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako mabomu ma ku nyika a vitamina C a nga byinene ku daha amukhuhlwana kasi vulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela u nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu nswaku u chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene ortela ni mudlulameti loko swi patrinyetile na u swi hlantswi swinene u va u chela mati ya ku hisa u ta swi kota ku va u nwa swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela u nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laha swi fanekelaka ha kone loko a nga li macana u nga ti swekela a sopa sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela byi nga ku pfuna ku kufumeta miri waku ni ku ku nyika mavitamina ya lisima dzimuka muyingiseti wa ku zandzeka loko kutani u cheli mati ya ku hisa nwana cana lebyo nswakuka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku vo pfuneka evuton'wini loko a li wulombe bya tinyoxi a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku belekiwa landza swileleto leswi muyingiseti wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a miri waku u va u tikhalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka madela
2: Dana indlela yinene ku

0: Kanima vushikwembu wayizwale
1: yeswala yeswala yeswala yita huma lisimila kungahekale
0: no muhakhela muhikombidela ka makasamento manoivado zvinini hita kota kuini hita kota kufamba xitudio hi vitana vachayi hi chayetela yi huma zva muizwa
1: Julian a ndzi tsumi muyimbelela ku wolora mhayisa ku yini
0: a ndzi swi tivi to humelela i xinyiko xa n'wimina a ku yimbelela byo khi leswi yimaka lomisaveni i xinyiko a siku leki u gondzaku u tiva chachazelo lowu wa ku a leswi maka lomisaveni i xinyiko u ta ve ni mawonela ni matirhela ya ku chachamisa ngopfu hikusa a xigele lexi nga natswo hina vanhu va ku tala hi ku hi nga swi tivi ku kasi hi cinci xinyiko
1: xa mina
0: a ti ku swi tiva i muito faso
1: ndzi nga swi sangulisa ku yini ku
0: masiku lava ku u xi tiva xinyiko xa wena u xi hanya a ku xi hanya hi laha xa yi nga kona nhloko ya mhaka
1: ku njhani loko cuka tinsimu ta wena lomunyambani ta tiviwa taberiwa mandla
0: taberiwa mandla vanhu va ti rhandza ku ni ku munhu a nga swi rhandzi a hi voki vanhu va to rhandza swilo swa wena u nga tshami u pimisa ngopfu lava kalaka va nga rhandzi pimisa ngopfu lava rhandzaka
1: kasi u ku nyika ntamu
0: u ku ni lava ku va nga rhandzi va ve ni xigelo va yingisi si va yingisi hikusa leswi va to wulawula podi byi ku tirhela u podi byi nga ku tirheli va yingisi ma swi nga va nyiki vutomi bya wena ku ni munhu lowu wa ku a ku a nga rhandzi nchumu mahaka u n'wi nyika vutomi bya wena a ta ku dlaya
1: okay
0: yingisa u susa leswi swi ti ku tirhela leswi ka swi nga ku tirheli hoxa
1: bas ku fambeni ka lembe leki u paluxi lisimu ola bonito hi wihi ntsutsu wa lisimu lowu la ku hlamusela yini
0: ala bonito i tshinoselo i tshikombiso xa rirhandzu ka munhu murhandzaka ne e ma poesia eu digo ala bonito é uma história de amor que pode ser sua por isso é ala bonito nasceste onde vieste de onde me leva para conhecer a tua mãe me leva para conhecer o teu bairro me leva para conhecer a tua gente
1: kezona se arisimule yona u yivuvumile hi ntamu
0: yivuvumile ku ni vanhu va nga vulaku ri Juliana wasati a kombekisa ku yena u rhandza munhu a vanhu va ni sisitema loko va ku lera va ku popola va vona ku wena munhu luya lomu ka nhloko ya vona va pimisa ku ni byili leswaku podi huma ha wena ku ni leswi va ku ni podi huma hi vamani
1: vonava tshika ku wona laka ku wu chaya
0: hi ku a wasati a nga rhandzi a wasati a nga langi hi mani a nga va hembela leswi a swi kona leswi a wasati wa rhandza wa langa i swi ko ndzi nga swi tsumbula swa ku swi saseka ngopfu a vavanuna va swi rhandza ku hlayisiwa.

0: Pakwa, hula hula la haha, baba Messias Manuel, makungu madota lawa hi takuna ukasu gunik mwan, hita kombisana, hita mahanyela, hita matsamela ku, hifanele kuvi ni umuntu muni kasi habitani wa vanhu lava humaku lomu vanhwini. Makunu zidalo salama dota pasamula maramba chisati kutati mata hekufumata kota vangatani ntuhunyi chiramana lechi marefu zanu mkumba hoi hoi kibili
1: kipe lile ma dota kuloni moderador wa hina Masingi papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe niku losetela nguvu nguvu amu koma koma wa hina wa michini kota amaka leyi kasi ku chikela kan'we na vengi city ku lava ku ve ni loyi a yi khwenya henyaku ku nga toma xiwa ka va loyi
0: hi swona makwakwa kuma vanghana va hlinganyeta etihonyi ku ve ni tilaaiyi
1: chikele ka ku khaaao rhuma vanghana
3: kipelele kwa kwa Masingi Mdara duro na kwa la kaya. Lazo papa Messias, lazo sama mani Maria Suzanne.
2: Bungile.
3: Lazo mshade waloi kwe. Hiya nyanya kwa zi michini leo kwa tamasi kuhoki. Zwala kutiku goki maka la kawe.
0: Bungile ba Messias. Oye oye kipelili.
2: Kipelili ba Masingi. Mamana Suzanne. Na mama Nicolau ni kuchiketa ka baba wa hina valoi ni ka vakhlengisiti lava hi zwako laha radio Mosambiki kasi ku hokhleni hi veni u hlengele ginwe lebyaku va ka timhaka leti hi ti xuxaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hi bonga ku ba Masingi nga gezi leki na wona u gezi wa khwatsi laha ka hina bongile.
0: Kubonga mina loko hi lo seneka le chikati cha usiku le giga nyamuka na hita ula kule zwako a hloko makhele mwisi le ku madota madota mina amali amali yikumuhela vatirako loyi ka kutira amalanga ikume kambe loko a ikuma tikoti ndlela leti nga tilandzisa kuzwa a kuma mali hi leswi inga tiriwa hi vanwana va munyika va mulawula ku hi le makuno acha hombe hilaka vanna lava hi tswalako amale anwanana zwi fanele ku a hi tolovela ke male male leye inga daisa Messias tikinyeta tinharo leti tinga xavisa Jesu Messias zwa ringana ku achiramule chimahago wacho leto na shigeta rimana randa ko akaka mbusa muzimba achiramana leje basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machap ava mani vata savala nzela hele nzaku ba Messias malile ye kote hulile kulisha ku yila isili hosi Jesu ya ringana ku itoloveli wa hima nana chikaratu muni malinga na yo kavana
2: nzibongile baba Masingi ni ngwekhini nguna muhezi wako kama lo acha hombela ka nwanana hiku yona ni fanele ku va nwanana anga tolovesi wingufu male a nwanana a gondzisiwa zwinwana lebyi nga ni fanele ka kwe kota nwanana gakwe loko hi chumula ko nyika nwanana umunyika hezwilo loko ku a deka ku nga va lunch lebyi va byi vulaka ku khoma chokari ku pfala ku ya ga xikoleni a tolovela ku famba ni chipawana chakwe ni swin'wana lebyo vevukanyana ku n'wana na nga khoma para a nga ya tshama ni ndlala kutani ku navela a van'wani vana ana xikoleni loko va ga byo karhi hikuva loko n'wanana u mu toloveta ku teka mali u chiya phaketini u teka mali u nyika n'wanana leyi u to yi rivakelo laha mezeni ku nga va ya wena ku nga va ya mun'wana loyi a chikela kutani mupfhumba a ta va ni ntirho wo lava ku kuma mali para kasi a ya ga le xikoleni kutani ku ya hlangana na yona le xikoleni ni vanghana ku ta va yena tanga na tshembekile le xikoleni ku loko va swi twa ku ha loyo a mali wa teka wa rhola kwale kaya lomu ndlwini kasi ku ta na yi laha xikoleni ku ta va ta ga ni vanghana vakwe kasi loko u mu gonisa n'wana na ku tiva swinene na hi tsongwani yi ta kula na tiva ku zwila fanele ku va byi maha laha xikarhi ka muti loko hi vanana lava xavanga ka swikola lebya hombe kutani lava ya ku ma internato loko ku nga tindhawu leyi va ya ku va tshama kona kusuhani xikola ka tikogego va ya ku ka gona bya pasa kuva u rhumela male kwa xivezi u nga ta ganya chikhati ku famba u helekela zwilo zwa ku aga ni ku hakela chikola ni ku hakela zwin'wana leswi fanele ku va swi kuma kota mabuku lava gondza kwa wona bya pasa hikuva siniya xa ile chikoleni ku makhati mambiri ku gondza chikola yena a byi tiva ku i munhu wa hombe ka chikola lexi nga ka xona i zwini a fanele ku a byi amukela kota ku tirhisa mali liyani le a nga kona ni ku xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa ma tirhisaka chikoleni ni zwin'wana ku nga tifanele ta le chikoleni lomu a nga kona leswi va chukwata na ku nga yin'wana na wamutsongwana lowu wa hagisiwaka laha kaya hlabyiwa laha kaya hlabyiwa timpahla laha kaya a vi yena nyikiwa ku mali ku phaku yana exikoleni leswiya homu poyile hikuva a ta kula leswi loko a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni mabava vakwe
0: xikarhi timoni n'wamakwakwa xilata mali yi nga nacho ka n'wanana wena wa munhu wa hombe wa tlhamukanyana bya ri vutolweni hine bya ri vi nyamuka a mu mahisa ku yini a male a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papa a ku chusa ku u hlakanela lomu maleni mahlakanela hi wani
3: vungile kokwa masingi loko u nyiketa mina hakunene kota mina hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xi wona loko na ndza hayi n'wanana jaya xikolweni kani ku hayi ku yina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku yi lanxi lanxi xilungu hi wa gondza kwa zama xi hambi xo xilungu xexa tolo xi hambana ni lexa nyamuka ene hi wa tiva ku wa ku la ta longa timbuva ta ku yaga xikoleni loko kuma a retireyo hi wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa ah ku famba khema wuxa lomuya ka bota lomuya fumbela lomu ka kartuxi ku ri ku ala kona makarti ya sikirina loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwa xa lomu ka tikartuxi
0: endan
3: a phepha ka kaki gaginene ben endan hi lomu hi nga chela kona a ti capawu ti wa hikalela hi ku hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana prava va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi riwexwa hi tlhela hi vuya kaya loyi a nga ri ha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka bya bindza maxi hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni hina vamamani hina vamani ha famba hiya hiya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swi nyingi swi xavisiwaka maxi byo kele leswiya hi sweswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa vapipoka vamanimani vamamani va sukile makaya va ya tshama laha gambugoke a khingela swijapana evitonyini swi to kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku xa wa yi tiva ntirho wa yona mali ya yina yi kulile ya ku yi nga yi tivi ntirho wa mali ma ku na ku ndzi ta hlamula leswa tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
0: Maria Susana na wena wa lomuka layeni ya liya yin'we ya lava nga rhanga va wona masani tijapawu ka n'wanana xikarati munhu hi xi byalaku
1: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wulile swa hombe ndzi to tatisela akuva a mhaka leyi ya hombe a ku nyika mali n'wanana xikarati lexi xi mahaku ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku u to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava mali kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leniya mamani lowisi wolawulele hi tipipoka mabulacha tipipoka ma nga swi nga swi bumu makuno swi nga makuno hina vatswali fele ku ve hi gondza mhaka ya hombe ya ku a n'wanana a hi zameni ku n'wi gondzisa ku hambi go wa din'wa loko gi din'wa din'wa futhi u vandla u chela lomu ka xinayilonana u teka xipawana loko xi kona loko nga yi na din'wa loko lexi xona lexi xi nga kona u khomisa nwanana kasi ku ve chikhati lechi cha va humesa ku ku ve va ya gachoga ya rekere ileyo makono aga hiku leswiya a hi ku epa kasi ku ve axura a epa ra xura ku hungata nyankhwari ku ndzi lavelela ya chekela wora wa ha ta kama wo ndzi ya kaya ndzi yaka makono loko u n'wi khomisa timali lahaya ni va kona lava va xavisaka byona zonke i laha ku xava leswi a le kaya swi nandzihi i laha leswi hiku mi tolovetile mali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makono leswi ho gondzisa vana lava hina a ku ve va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma hava nghena a wusiwanini hi ku yiva makono hina vatswali a hi gondziseni vanana va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa vona ku a n'wanana loyi a nga cisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lama ma ni muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma a kuma 20 minute kaxe loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku a va na na yo 20 minute kaxe liya makuno loko u n'wi gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga hi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi ututaga hi hlengela kuga leswi ndzi to longiselaku muga hi ku u nge wihi xikolweni ta tshama ni ndlala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga a n'wana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonkhe vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazwo loyi a nga hava nazwo o pfuna una a ku wena fanga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonkhe hi ku yena wa swi twa ku i ta velela a mali leyi a tekaka laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dzuku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wu helene ko ndzi themba mali liya a tekile n'wana na yile xikolweni a ya ya velela makono a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo yaga xikhati xa ku ve ku ba simbi ya ku va huma va kuma coga
0: laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani loy hi ku a wu telaka swona a hi papa ya mahaku swona mi ta ndzi tselela va mamani ndzi n'wini
3: no kona yena na hi ku hi papa yena
0: a va mamani hi vona va bohaku a xipicha jahana lego ga hi le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a hi lomu ka ku ringa u pfungela muri kutani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa a teka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya xiphijeni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
3: wa ringa
0: hi nga vona ku loko va chikelele xiphijeni se ha ka tiriwa swa bufa swa kuka lahaya vamanana hi ri belekiwile a va vona lowa ringa a va la ku rila a la kombe
3: hi
0: leswi a nga tolovetiwa kaya a va la ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe hi laha kaya
1: a hi laha kaya
0: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wanana loyi zwini n'wanana loyi n'wanana loyi zwini n'wanana loyi a va rila a nhondza kona nkaxi wana a nga saka a kaxi a kaxi nobody a tivisa vonke lahaya ku heyi i lava kaxi a kaxi ka n'wina mukala mingawu tiye kaxi i kombe ku leri ri pawu hi xilungu a ku i rila makabyi wa ku kaxiwani a nga sala kaya
3: n'wi
0: tolovetile
1: loko a ringa
0: hi kaxi lowuya yena a ringisa n'wana na n'wana i tolovetile makuno swa danisa swi fanele swa timali lomu ka nga lava laha na ndzi tsemakanya hi mulungiso swi va eka hun'weni ndza wona mihlekano ya bola ya futsal hi lomu nga laveni a n'wananaka a hi ni mali na khomile mangeni ya 20 medicash i n'wanana a nga na malembe mambirhi 20 medicash a mali leyi nga nin'wana a ta wisa ku a nga vilaa ku yi tsika a nga ta wisa a nga pfumeli ku ndzi mi tekela lomu nga laveni makhaku
2: a
0: n'wanana a nga pfumeli ku mi tekela mali leyo u rila nda wena u na ni timhaka
2: ya
0: leswi nga ku heyi ma vamani ndzi n'wini mi ta ni tsetselela a mhaka yi na n'wina va mama hi ku yini mu hi toloveta hina vanana a ku hi nyika mali nyamuntla masiku la nyamuhla atolo muli likhwatso ke ngihlowa yona monga itiva kodwa ungahe banana makuri nyamuntla hina banana ase haitiva vinde haitiva lonzi kunyika chikenge awu chilave ola le ya pepa
3: no kire kamarao
0: hikuyini
3: ya panji
0: chini chigoheka kula zwigohekela kwihi a umuntu legi inga kulhe gona gilaheka ka vana va hina ba mesisi
2: Ndzibongile baba singi hina helahlile umuntu ka hina hi kola ka ku kala hinga labe ku landzisela lebyi hi nga tisa zwona ka hina kale pra nyamuhla kale byi wa yila ku mina ndzive ni khume gamazana nga tipondwa ku ya na uchitolo ku vandzi ya xiva chumu wo karhi ndzi wa chika uchitolo ni mali ndzi nyikela loyi a xavisaka ku ata ni mali leyi mumahele ni chaya Go fihlo le nga umahelwa jana bana kuti vaku uta hikwi him ikaya ka mani uta tswala hikunwa ti jaya sinia kasi vatsi tsumili chitiri ku achiya vitana a shaga wena le kaya kula kuti ativa ku mali le ayi kumisa ku yini nwanana hi mananga muruma ni mali ya hombi yo mahalele tiwa jikale lejo entawo loko uno yiva le kaya o kutani zwinwana u tekela ku khomwa hi laya u tsayisiwa kutani wa yisiwa pa eleni uya uya kaukiwa u tekiwa hi laya u pra kaya manzi ku nga ta haphinda Nyamuhla lebyi avanhu vo longa zwilo pra ku xavisela vanwanana wa mutsongo la chikoleni wa khoma khani wa tipondo wa aka
0: hina zana mamiri ya
2: tipondo ehe aka ha gemi u kula kuti ku nwanana lebyi mutsongo ndo ku kala ata ni mali yo clear hombi leyi
0: zwimahisa
2: ku yini a isukisa na yo kaya ku loko u kuma u tola ku teka zwipa wana zwimbiri nyana ni zwinwana ya munyeka teka mali ya veka akutana ta ngisela ku nwanana ta ku ndzela chichi lo nga ikula ve chichi yena u xa i ku mili mali kwala haya ya lebyi a nga longa ku tata xavisa ni ku tlhayivela vanana kwala chikoleni manzi ku nwanana o tlhaphinda mabyabya zwin'we a nga la ku wona ku chikara ti munhu a munyeka a kuma mani loyi a yiveliwaku mali hi nwanana loyi ku kasi yena a yi kuma mali laha ku vevukeni lebyi swi ma chikara ti ya hombe nguvu Ndangu ka hina au munhu ka hina go khegila khegile loko wa kwa zwa tshuka zwiuya ku tsongwana ku la ku teko ei anwana loza kwa khoma mali leyi mamani wa kona oba wa kona o holisa ku yini ku kala teka mali yo tala anyika nwana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kala ku ndzinga hina umbilu para ku fela ku tiva ku landzelela nwana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zwini a hanyisa ku zwona kutani nwana loyi o lo lahleka o kutani mamani wa kona o lahleka o kutani nwana loyi o hanya mahanya la u khamba laha muti nanga swi tivi hina leswi nga kurisa zwona loko va la ku phasa le kaile o va teka leswaku wena chikotela lexi tshamaku a mali nyana laha henhla laha ya ndawu a swi lava a veka mali ni ya fihla mali lomuya ya khwana yi fihla nyamukhelo wa swiyela ku hi mesiya ndawu nghena lomuya swiyela wa wena wu ku swiyela swiyela loko ya kuma mali u veka Mesiya a miyela manzi ku lwa swiyela ku hi Suzana i fika tele mali lomuya a nghena Suzana a swiyela kuma mali a veka lomuya chikotela mungwani lwa swiyela ko hi Luisa Nicolau a swiyela kuma mali a veka lomuya chikotela ku okay a mungwani ko na hi mani a swiyela ku hi mesiya a soveketela mali muya uya yi kuma wako pronto jahi ya yivako ntangu xa laha mutini wa byi tiva ku loyi a hluphako hi mesiya a wu swo lava siwa ku hi nga ndzi nyika mali leyi u nga swiyela siku go i ndzi nga vekile undhaku ku i ni le ndzi nga vekile undhaku ku i ni le ndzi nga vekile undhaku ku i hi wo u nga swiyela siku leko a ga siku ya vunharhu ga wumunhu hi wo ka mi nga swiyela a mali ndzi nga veka lomu a ndzi yi kumangi a ndzi teka ku okay ti ta wuyisana kala u tsika hanyela u nga naka maxinyamuka bya ha mayeki loko u nyamukha wukauka n'wanana gohile loko nyamuhla
0: wa hala ku ya kwalaho hi ku yini hina vabeleki nyamuhla Maria Suzana hi nga vhumeli ku avana mahina va kaukiwa hi van'wana loko ku ni chumu cho karhi cho ka xi nga fambi khwatsi fanele mona n'wana yi ni mali a handi wena ya ku hlamurisa sweswo handi wena loko u nga yina mali kaka wena mina ni kova mina ndzi nayo
1: a edukasan'we ve komese nkasa loko mina kota mutswali wa n'wana loyi ndzi nga swi tivi ku kawuka a ku mu nyika mali yo talo loko a teka mali yo talo o ndzi ve ni ntoloveto wa ku mu nyika timali ni lomu a fambaka loko ko kumeka wo pima ku laha ku kawuka loko loyi a xavisaka a ku hi nga ya vitana mamani Mandziko ata mu vitana na a nga swi tiki i vitana la yini loko o ta chikela a ta a ta mu tlhamusela ku e ndzi ni mu vona ni xichapo to tala laha tihundza tanga yakwe loko mina ndzi nga yi na mapimo yo laha ku tiba ku kaukelwa nwanana hiku anwanane kaukiwe hemi na mutswali ni vanwanani vatswali kasi kuve avana va hina va famba ingela ni zwinene mina ndzi nga mutswali wa nwanana lwi ndzi to vana ndzi ku wena u tiba yini wena hi utomi ga mina ka mali ya mina makunu zwisukela laho ka ku anwana wa mina loko a goha anga kaukiwe hemi ngana mina tsikula na ndzi nga tiyiti chapa loko leswi nga ku hina hi wa rola makanju hi rola
4: chichisa
1: kambe loko hi ya chichisa a wu fambi wecho famba na papaya u kumeka a sikule givenga a yeni lojeni ya xavela tinguhu hi ku hi la ku taka khese musu ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava venyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeri va ku vhuva mubasi u tshama ni
4: mubasi
1: u hlekelela leswi a swa ha yi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tiyini ku gichili papayi gichili mama gichili mano ku la ku ve u gondzisa a n'wana ku gichili papayi gichili mano gichili mama asuka ya chikoleni loko ya uya ata kuma vatswali va tshamile ihlekani mama ihlekani papayi loko yin'wana a nga ni nawu a veka mabuku zvine swi nga kona swa ku hi longisela kasi hi fehlula ndzi wu yaku hi chikoleni a swa ha yi kona la wo ta chika la bangalasa loko ku yini ni byo karhi wa teka a nga byeliwangi ku leswiya mina ndzi nga mama ndzi xavile byo karhi kasi vana va mina va uya va taka vambirhi vanharhu i muni ku ta rhanga hi loyi a to rhanga ta hawula teka wa galiya a ka ha hina nawu laha ka hina vatswali hi ku ve a hi vhumeli ku gondza a swilo leswi swinene mina ndzi wa yi chava mali mina ndzo vala ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tela ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku ndzi kha ndzi yi chava hi ku mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi tivaku ku njha mina ndzi tshamela handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leri a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u ku mukiga 2 centimeters ka jaya ya hlaka na yona le xikolo a ma ndzi u kambe laha yin'wanyana wo hola mali munhu wena kuze uye ya munyika a makinyeti 16 a n'wanana ya famba na exikolweni a ya mahahosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali ngo landziselwa kasi luya cini ku ye luya ni weke murihi wa zwona zwonhle la xikolweni
4: muzaya makwakwa machulata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga swi mayisa ku yini a ku a vanana va kula na va tiva wa munhu ka ku a mali ya yila phemali hi ku loko u hlanganela ka yona u ta vona mawonawona manziko
3: mina a ku vona ka mina ndzi vona leswaku a ku cica podi swi kota ku cica
4: swa koteka
3: maxi lexi xi laveka ku leka ku ku rhanga hina vatswali hi swi kota ku cica a ku hi kota ku cica hi ta cica ni vana va hina hi ku vona leswi swo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomundzeni wona hi ku ba xa huma loko u suka hambi ku ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekela ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina wokheni tenge hi ve ni tixaka hi ni ve ni ku yini hikwalahayani u nga a nga wa wena maxi hi ka mintirho leyi ya wu munhu bya hina wokheni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cica ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wanana laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masetiyani oid a ya ku nyika 2 centimeters xipela ku a xava a xiphakana xa pipoka ni o ni kofedo wena u teka mali leya u veka u ku vayi hi xilungu agora na u te troko utawu tutateka inwana na be angari vakelwe purika nwana na vari vakelwa zvoka muzvava matsamelela wangari vakelwe wauya vazino tateka zvinwana nomunyiko ta kontari la haya kali yonga dzinyika vazo gumuta mujako dinyeri yawa nehimbelele ha imbelele ayo gili isu gili ya gilo gilo enda dinyeri akaboya basi akamauya ko ada tala vayinwana mali anga halavile yokombela kuvula ka baba emisi ada iva makono loko hipatsana hina ni vola vaya vaya kulaha ku xavisini la loko va humelela vanana lava nga ni mali ya hombe yena na hi mutsongwana kulaka ku swimihlamalisa u yi kuma ku hi mali fambe ya vitana mamani kuvula ka Maria Suzana para yini berheta ku tiva ku mani leyi wena u nga munyika wa hi wena u nga munyika doje hina a hi toloveleni ku va nyika zvoga zva lahi hi nga va gondziseni ku ya va ya xava a ku sukela ka loko ka ku xava hi ku hlanyaka n'wanana a ta kula na tiva ku a male kasi ya xava michumu maji loko ndzo mu longisa pawu i munyika bulaxa xibodorana xa ri xa leswi ku ni zva zvo diliwiri lebya va ngoko kani zvini Maria Suzana wa je tiva wa e juice ya lwe utiaka livyo loko wo xava livyo tsamana
5: ndzo ntsuko kape eke mina ni xikhacha mina
2: juice a zvinga hiko a zvinga kona
3: le rijale hi ula ula ile
5: ta kamati
3: ina hi ula ula ile zva nyamuka u juja le utaka chibotorana u chulula lo mya umpimela ile chi para ya yanwa ni paule nga munyika
2: ngani zvitekana
3: ngani mataganyana ile ilashi liyani hi tsika ku teka vanana va mati hosi na vayi vatsongwana hi ku va landzelelwa hi vangana kota vanyingi ya kunani va fambaku va nga yi na nchumu mari vanyingi kambe va fambaku na va yi ni mali va ya xava swi swo tala ngopfu to va mati hosi ta van'wana amakona a ku hi byi cica swi fasil swi sukela ka hina kambe leswi hi nga swi valisa swona podi hi swi cica kambe hina vinyi va swona
4: vamesi wa vumela ku ndzi ku layela n'wana wa lontsi mukuma na ka bendeka petseka tsika ndlela daka ndlela
2: hina baba masingi ho tlhene vakale ha tsaka hikuva vana va hina hi layelwa hi van'wani vanhu hikuva a ha tiva lebyaku loko hina hi huma hi laha mutini ku na ni zwilo swo tala lebyi mahekaku hina eka lavi nga byi woni hi matihlo mambirhi basi hi nga nawo a hi muni loko wa ma hi muni man'wana ma wata wona leswi salaku ndzhaku maji ku ve ni matihlo mambirhi basi and swa pasa ku va hina hi wona ntsena bya le phambeni ku hundza ku vona bya le ndzhaku a n'wana wa mina loko a kun'wa hi mun'wani munhu na a gohile bya sasa ku va a kawukiwa a gondzisiwa ku kombisa leswaku lebya byi mahako a byi sasi ka yena ni a byi sasi ka mina so hi ku mina a ndzi byi voni lebyi a mi va mu kawukelaku byona a xin'wana xi lexi nga fanela ku va hina hi ximahalo wa khwa bya koteka a n'wana na a wuya ni zwilo laha kaya mina ndzi tsaka hi ku amukela swilo ndziga o kutani ndzi amukela swilo ndzika ndzi swi tivi ku mina ndzi na mali yo munyika n'wana na loyi ni lebyi a wuyaku nabyo
4: i
2: swi kumisile ku yini byi ta hi ka mani swo tsaka e n'wana wa mina ya hi swona mahako mina ndzi byaku a nga tirhi a nga na leswaku va rhendzelekela ku mahatswi khwakhwatela lebyi va byi vulaku ku mintirhwanyana yo karhi a fanele ku a xikhwakwa kuma xikhwakwa a nga ma hi xikhwakwa mina ndzi tsaka ku vona ku yena wa wuya ni swilo laha kaya ento hi ta tshama hika u hi ta amukela wa tata yindlu a ndzi swi ti ku swi ta hi ku hi a ndzi lava ku swi tiva manzi ku na munke ni ta vona ku e a n'wana ku na ni maphoyisa ku na ni van'wani vanhu o ku na na ku n'wana wa wona yi khongwile i delwe ixi swi mahisile ku yini ku ixi loko va ta chuka va ta chikela a mutini va kuma ku na ni swin'wana swilo swi kalaka swi nga lombeli ha kaya u vhuma ni co wula wena kota munhu wa hombe mina ndza vhumela ku va ndzi kawukeliwa n'wana wa mina loko a huma a ya mahabya hava le handle a swin'wana lebyi mahaku ku mina hi tsandza ku va a n'wana wa Dojiano u li kota ku vula ka wona ku a tshama ni mali ku wa ala a n'wana na wa Dojiano a ku tekeliwa mali a nga tivi ku vulavula a nga ti pasa ni nchumu mina ndzi tiyiswa ku a n'wana lowu wa ala lucuvuka loko hi munhu wa hombe una hi ni ntlhanu wa malembe kutani ku ya henhla ina yaloyi munhu wa byi kota ku va a byi pasa ku va a byi ma byo zwala ke a byi pasi enda hile mndzi nga la ku vula ndzi ku i chukwana loko hina hi wa zwana na ho tlheni hi vuxa xikale hi fela ku tiva ku hi giha nyalaka ginene ku va n'wana wa mina a kota ku kheseka le hangi loko a humile lo na mina u ndzi kha ndzi tiva matshandza ku masingi wa mina ndzi mu rhumileko ka Maria Suzana i sure na yena Maria Suzana loko a ya chikela n'wana wa mina siniya a kira Messi and talk about one of the that Samana Lembe. He could want a hanyella gang one an. Cause you know one hanyella gin and one an. I answer like we answer by Messi and what the water that Sama Vika. Let me come and see you calling as much as a hag. Oh, yea, hanyella gang one of me.
4: Little
2: chapel on a job. Little chapel on a job. When I caught a babbling for the good. I want to be named Maria Susanna. Anga mbeta ngifiki lika kukombele. Manti kwili kama singi. Anga mbeta ngumafiki mambina nga mkombele. Antite famba ya pasira mafere le ka Louisa. Oya mbeta masiku mambina. Shuko sokari. Nda ula kula nchikaratu. Angwana wa mine. Angana hanyela ginene. Kamiti lia afamba kukayua. Mina antina lisima kamiti lia. Nda hile mtinga la kukula ku. Hukene ahilweni kuwa higonza kukauka wana vahina. Hika ukela ginene. Kula aya kukona. Vakombela ngwana. Kwa hei angwana loi. Hei. Zwa mshuwa kwa arata tsama laka mine. Pile mchikola ta gonza la sena zinaye. Hikuona hanyela gangwana na wamina.
4: Hizona Maria Susanna. Nzikuni na huu karuba manga la hana usteketa la magiso ya baba mesia. Lakati chapao wafumela kwa nzumu kumungwana na wana hini kinye nchumitikasi. Kanu watu pondo letu. Nzikana kana aku. Zimaha kufa akuranza kako ni malilia zikana kana kumwana na nzuwe na wakano malembe kutani kuma malembe unani dosenti medika ulakusha kufit ya sinko medikaji no utani malili onkili unye kwa hepapai hili sini ya kwa nami mishu
1: zila kukwa zinzo kelela nyana kutongwa nyana nzako na zila kuula ku lezo unga ula kusangule ni moderadoru wa hena kuwe He never maman, he nangan and nuts. He now women and Zafumel and Zaman Zafumel Heco Lahaka, him a man, na papa Valavacu Cauca, papa Wakauca, a co eh, Unca Mahilu Munica, a Mahilu Tala Munica. I think Kanganazo, Linia, Hambilu Washavis, Angatacana cana, qua, Inumunica, Yana Zucaco, Yucaco for Natum. Eh. Makuno, he never mamani, he nani makayako. Wena, oh, Tukako, a man and omen on Munica male, your caraya shura chicolini, a china and never a gun. He come young one and omen, a wena. Away chicolini, inyculumalio talali. I care at a lava akuga ashura hakaya kuwe, it a kilimal. Ayaya gachicolini, leo tala. Makun hinava mamani. Hinani nanzo. Van when wa papa was a tiva kukaoka maji hinava mani. Hiveka barera la chikariku. Wera wonya nyavanana. Kuvene awa papa volava anna ulo nene. Lokukuwa kwa hinava mamani. Kula kama mani Louisa ku. Iwa zukota lezinga kulisa zona chikalcha hina. Hi gonzi lukuwe. Hilonga ati karus. Hilonga ati amitsumula. Hilonga marale, hilonga mibunju, leyi kanzi wako, anusa mamana, chela lomuka chipakana, akufama chikolini. Kanile, achikatileji, luku ulonga le mzinga rika utelela. Boya kukiaka wakela wapulunza, waku wena uwa chumu. Ulonga, waka ni chikabalaha. Hina, mina wami na papa yonzi nkamali, nda shava zilu, zingi la chikolini. Ahiso lila wae boya shavisa la haya. Hakuba bona vola ba utumi hilako lavo shavisa ba ni umbilu ga umamani ba loko ku imali ya hombe ashava akhela utsako mamani himani anga ta zwitiva nwana himani ha sta be himani wa mani wa mani kutani ku yangena la mugunzisa ko inwana na wa mani kutani ku yangena la mugunzisi ko anwana na loyi inwana na wa mani ku mugunzisi tala ku tiva ko iza ta ndzutsa hiku yini Hiti mhaka leti tanti mali leti. Shomulu ngani wagonzi sawa nao. Vaka uka. Avazwiwi. Vose epurki. Notena tuwa kasi. Notena tuwa kasi. Mazina ni utivi legea kunyika kuwena. Ilako si mama nyika utivi kawena hekuwe. Une hakuti bubu cheti mali la chikule. Makono. Mina wame na vanana. Ava kawukiu. Undau. Legi ni legi wafamba kwa mwana na wotiwa anau. Heku mchuka basi. Loko haku hini nao la mutini. Heku mchuka ata tuta kupapai na mamana angazu tzakela angi.
4: Sibongeli madada mina. Hifumele ni kwa wana wana wana kaukiwa. Hula ule ngufu ticha pao la. Havana na wafamba fama ticha pao. Lezi koka li songo. Ka chishaka. Jitisa chikaratu ka chishaka. Kwa mwana loko akula. Na tolovele mali loko ada tsuka ai vhumala mali leyo a
2: jeta uyi
4: heta mukuma gwansi ku na vabuheli tisinga a chifuva chihuma maoko onke makhalanza ku emala ya mali murazo mngiseti nze Armindo Masinga nze bungeli litsako nzo khekelela ku lezwe hinga boha kuti heta bulala ha zvikwa zvinze akile zvizili na zvokwa kawe nawo murazo mngiseti uzvizili ku zvalisingile zvinga ulaula Tomas Valoi ivi kamuchini madotela wa muma tivako Messias Manuel, Maria Susana Mkumba, Zenguna, Luisa Nicolau. Salan, Hitawuya, ka Gimwa.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rizwana mungana mwingi sethu ka chikhati lexi hi ka 2 hours xa tikweni ka Mosambiki makunu kota tolovete hi ta nghena ka buluga hina ga siku. Mungana mwingi sethu wa swi kota ku bula na hina ka siku leki ga nyamuntlha. A ku lava ku tiva ka buluga nyamuntlha xa ku mhaka hi ndlela ya malayela ya n'wanana wa wasati loko na ha tshamisekelaka ku u lava ku mu laya leswaku a nga pami ngopfu, a nga tsutsumeli ku nghenela ngopfu vavanuna. Hi ndlela ke bava a faneleke ku yi tirhisa bava na mamani, kasi swa swi kota ku mu laya khwatsi a n'wana ndzimeni ya ku a nga ngheneleli vavanuna ku tlula mpimo, a tiva ku tipimela patsi kambe ni ku tihlayisa. Hi ndlela ya yinene hi bulu leki hi nga naku ka siku leki ga nyamuntlha. A hlayo hi ya leyi u yi tivaka mungana mwingiseti. I 86 79 59 167. Ziphinda 86 79 59 167. 86 79 59 167. Wa swi kota ku fona u siya hlengelo wa wena xungetano hi bulu leki ka siku ga nyamuntlha. Hi ndlela vatswali va faneleke ku yi tirhisa ka ku laya n'wanana wa xisati ku va nga ngheneli ngopfu vavanuna ku tlula mpimo loko u tangana ya hi lomu ka ku a lava ku tibasopa na a nga si kuma ku tekwa hambi kambe ni ku tirha. Makunu hi bulu leki hi nga naku ka siku leki ga nyamuntlha na hi rindzela leswaku hi ta bula hi ta tixuxa timhaka leti na wena mungana mwingiseti aka bulu ga siku ga nyamuntlha. Hi famba kala 3 hours ni bulu leki.